Gospel Hour on XFM.

0: tunay po na ikaw ang aming kasapatan, Panginoon. Sa inyo pong bisig, kami ay may katiyakan at may kapanatagan.
1: Gospel Hour on XFM.

Tanggapin po ninyo ang mga palakpak ng iyong mga anak. Tanda ng aming pagpupuri, pagsamba sa inyong banal na pangalan. Hallelujah! Sa aming pagsamba ngayong gabi, Panginoon, amin pong muling kinikilala na kung wala po kayo sa aming mga buhay, kung wala po kayo sa aming bayan, wala po kaming magagawa. At higit sa ano pa mang panahon sa kasaysayan ng aming bayan, ngayon namin kayo kailangan, Panginoon. Kaya ito ang panalangin ng aming mga puso. Ang iyong pangako ang aming pangahawakan, Panginoon. Sabi ng iyong salita, ibubuhos mo ang iyong espiritu sa lahat ng tao. Bata o matanda, may pinag-aralan o wala, hihipuin ang iyong banal na espiritu.

0: Narito po kami upang tulungan kayo sa inyong pagdikas.
1: Maraming salamat naman at tumutuloy. Iabot naman po itong bata.
2: Kailangan na kailangan talaga po namin ng inyong tulong.
3: Ang inyong mga kasundaluhan ay handang tumulong sa oras ng kalamidad. Ikarangalang 118 taong pagkakatatag ng inyong Philippine Army.
4: The best Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

0: for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
0: Sample Plus Gold.
2: Ako galing si Shirley. Pahimigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
0: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santong, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santong Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Ako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-assist the pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-assist the pain.
9: Pangkarang pain.
10: Fast and safe.
9: Yeah! Assist the pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assist the pain.
0: Mabibili sa mga butika.

mga tropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santhol Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santhol Vitamin C.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen ka glutathione. Makapahubin pa sang nawo.
4: Santhol Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
4: Lalakas.
3: At gaganda ka pa.
4: Pabibili sa inyong lugar.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhol Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhol Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santhol Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhol Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhol Gold

0: Herbal Tea.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Garantisado
3: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Sunfoam Plus Herbal Oil.
4: System Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na cease the pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ibili sa mga butika.
8: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
9: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangwan, Roha City. Nagapasalamat sa XFM sag kay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Xanthon sag XFM libu-libong papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si JL, pagpangumang pangabuyaan ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Mutungagin na luhadlo ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gid ya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
0: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus in 500 milligram capsules. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus
0: Premium D3.
4: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-assisted pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-assisted pain.
9: Kangkarang pain.
10: Fast and safe.
9: Assisted pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assisted pain.
0: Mabibili sa mga butika.

Kapis. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunthorn Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: ina. Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Magbibigay sa mga butika. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sunthorn Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunthorn Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunthorn Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sunthorn Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunthorn Plus Herbal Oil. Sister Pain.
12: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko. Kung hindi, ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng ginbat.
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunthorn and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Sunthorn Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunthorn Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sunthorn and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. I swear.

0: Tumarang ang suplemento. Salamat, igubala kayo. Matama to na dula ang bukol.
1: Samson Plus Gold.
2: Makala sa mga butika.
1: Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald. May bago ko na discovery nga pang malakasan nga kape. Samson Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Samson Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na.
1: Nalakas.
2: At gaganda ka pa.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba?
4: Kaya aga-aga.
5: Natutulog ka.
4: Lalamya-lamya ka sa trabaho.
5: Magkape ka.
4: Mag Samson Plus Coffee Mix ka nga, tirahin mo na para maging alerto ka.
1: Samson Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
7: Visionex Plus.
6: Ito ay may lutein,
7: beta-carotene,
6: vitamin E, at CSNT.
7: Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
9: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Samson Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Samson Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
11: Samson Plus Herbal Soap.
13: Gamit na!
11: Samson Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit!
14: Mag-assisted pain!
15: Muscle fever!
14: Acute pain!
15: Kahit ano pang pain!
14: Basta pain!
15: Mag-assisted pain!
14: Kamkarang pain!
15: Fast and safe!
14: Assisted pain!
2: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assisted pain!
2: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo!
8: Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Michelle Belen sa Barangay Sibaguan, Roja City. Nagpasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Uy sa ako na nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
8: Purdue CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Maribel Isako, ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active guild ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid kami collagen kaglutatayon. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil Sister Pain.
3: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

Kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako, si Rodel, sa Tangkuli. Damo, gapamangkot sa akon, kung ano, kagaan, naghubin, gagnagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga, Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na
2: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang, dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix, di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Balanced diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Vision X Plus?
6: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
11: Ang sakit.
2: Mag-system pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-system pain. Pangkalang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. System pain. Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
13: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangguan, Roha City. Nagapasalamat sa XFM sag kay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon sag XFM libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sanfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodelas, ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Sanfon Gold Coffee Mix na.
1: Sanfon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanfon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Sakit ng katawan? Mag

0: Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchag ko sa isa ka si Ma'am nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang itis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: XFM. XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Arlene, may araging ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santo Plus Gold.
1: Santo Plus Gold.
3: Mamakal sa mga butika.
1: Santo Plus Gold.
4: Santo Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santo Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Pabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assisted pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assisted pain.
11: Pangkalang pain.
12: Fast and safe.
11: Assisted pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: System Pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
14: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangguan, Roha City. Nagapasalamat sa XFM sag kay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon sag XFM libu-libong papremyo.
13: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

Kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

tropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sunfall Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sunfall Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunfall Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunfall Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sunfall Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplitado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil. System
4: Pain. Ako si Sarah sa aking katulad ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, hindi ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan po ito siya kung sa Cess the Pain. Madasigda, sige na madulang pagsakit sa aking ulo.
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
7: XFM! Mga katupa! Exciting!
8: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

tropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: sabi ka na may gamot ka ba? Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
1: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus, epektibo, mapibili sa mga butika.
3: Premium D3.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Mag-assist pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-assist pain.
7: Pangkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Assist pain.
9: If symptoms persist, consult a doctor.
7: Assist the pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangwan, Roha City. Nagapasalamat sa XFM tagkay Dr. Remilito Uy sa ako na nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: from Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
1: Exciting!
2: XFM.
1: XFM.
3: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santan Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
5: Santan Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago kong paborito ng kape, ang Santan Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santan Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag glota.
5: Santan Gold Coffee Mix.
7: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione.
5: Santan Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
5: lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Santan Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
12: ko. Santan Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puson.
12: Desminoria.
14: No more.
12: Santan Plus Herbal Oil.
15: System Pain.
16: Ako si Danny, isa ka bus driver. Ako tigil sa nawad lang ang pagbiyahe ang System Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom sa System Pain.
15: System Pain, tanggal ang pain, fast and safe. System Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel. Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Chronic pain?
6: Ang sakit.
1: Mag-assist the pain.
6: Muscle fever.
1: Acute pain.
6: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain.
6: Mag-assist the pain.
1: Pangkarang pain.
6: Fast and safe.
1: Assist the pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Assist the pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
10: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangwan, Roha City. Nagapasalamat sa XFM sag kay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon sag XFM libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Sansaun Gold Coffee Mix.
2: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na nutritional value ang Sansaun Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas na levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sansaun Gold Coffee Mix.
1: Sansaun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sansaun Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sansaun Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate, kuto at

0: Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthan and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: XFM! Mga katupa, exciting!
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Ban, pirmi lang sa kita ko nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni, bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigi tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
6: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
7: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga-Putiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Manamigin!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-sister pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-sister pain.
15: Pangkalang pain.
16: Fast and safe.
15: Yeah! Sister pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Sister Pain.
16: Mabibili sa mga butika.

XFM Time, it's 11 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

Quiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Sabi ng boss ko,
2: bawal akong mag-absent sa trabaho
1: dahil
2: ako lang ang pwedeng gumawa ng roll call.
1: Buti na lang,
2: lagi ako nakasanton vitamin C.
1: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
2: Ako pala si Michelle,
1: isang store manager.
3: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sanzone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigidyang sabor sang Sanzone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
13: Girl,
12: di mo kailangang magtiis.
13: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson,
13: menstrual cramps o dysmenorrhea.
12: No more!
13: Sanzone Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
12: Sanzone Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki na dating kung ako mulaan sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanzone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sanzone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Thermo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sanzone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sanzone and XFM, libo-libong papremyo!
18: Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
17: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Sanzone and XFM libu-libong papremyo.
19: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangguan, Roha City. Nagpasalamat sa XFM sa kay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Sanzone kag XFM libu-libong papremyo.
10: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
16: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
20: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sa Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko. Di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Ton Plus Gold. Kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
2: Sa Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Sa Gold. Coffee Mix.
4: Ako sunod din. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Sa Ton Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sining nga collagen kag glutathione.
0: Sa Ton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Sa Ton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy,
6: isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sa Ton Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Sa Ton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung

0: Kaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-assisted pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-assisted pain.
3: Kamkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Assisted pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Assisted pain.
5: Mabibili sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santone Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. System
12: pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobra gid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santone and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Santone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santone and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: XFM. XFM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May Cisco sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Cellphone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gid ya sa Cellphone Gold Coffee Mix. Bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Cellphone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Cellphone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Cellphone Plus Coffee Mix.
1: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X. Marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
8: Siling sa kumigo, Premium D3. Ang immune ko daw ko no. Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang.
7: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw.
10: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Cellphone Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Cellphone Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Cellphone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Cellphone Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
13: Ang sakit.
1: Mag-assist the pain.
13: Muscle fever.
1: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain.
13: Mag-assist the pain.
1: Kangkarang pain.
13: Fast and safe.
1: Assist the pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Assist the pain.
3: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Santhon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Santhon Vitamin C.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag, isa ka studyante. Kadagabi, upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon, ang Santhon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo mang kusina ha?
14: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
13: Oh, gali. Diriyo.
14: Ay, dali na.
15: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
13: magaan.
15: Santhon Plus Herbal Oil. System Pain.
16: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap.
15: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, call your doctor.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santhon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santhon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santhon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santhon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: FM.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gig ko sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti aging pa. Kagang sabor, kagpresyo ay madaugid dyan.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Delphin. Ito lang masasabi ko. Sa Santone Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang at malalasahan mo ang soya, malunggay, at santone na wala sa ibang kape.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
7: Gatukar ako nga ubo. Gipatumar ako sing Premium D3. Salamat sa Ginoo. Tanan nga panakit ko lawas na ayad.
6: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
1: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong
8: sumapan. Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain.
11: Ang sakit.
10: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain.
2: Mabibili sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM. Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor sa Sanzone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sanzone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
9: Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
13: Mag Sanzone Plus Herbal Oil, garantisado
12: maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
12: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
13: mag Sanzone Plus Herbal Oil,
12: ang pamahid na all-in-one
13: sa presyong magaan.
12: Sanzone Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako Galis-Ilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Nalagid sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanzone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sanzone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sanzone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sanzone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: X FM.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
2: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Clarice. Nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit game. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
2: Saan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
1: Kape na may natural energy booster. Saan Tone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
6: Dugay gigod ang tusakon nga ubo. Nag-try ko sang Premium D3. Nakapahuwag sa kusakon ubo. Damo nga dinga salamat sa Premium D3.
5: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Santan Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit!
10: Mag-assisted pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assisted pain.
10: Pangkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Assisted pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Assisted pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: FM.
1: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosson, isang concentrate.
2: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Xanthan Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Xanthan Gold Coffee
3: Mix. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Xanthan Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Xanthan Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthan Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthan Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Xanthan Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
11: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Xanthan Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong
10: magaan.
11: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
12: Mas gari sa ka-service ko. May arato sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. But jag ko dahil yun. Wala nagsakit ang ako.
3: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, call the doctor.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Joven, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
2: Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo.
5: Isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, sa Sample Plus Coffee Mix. Ang Sample Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
8: Sugod sa pag-inom ko sa premium D3. Nabatsyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan. Kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatsyagan.
7: Premium D3, ang mas mabaskog na vitamin D3 na may VCO kag moringa.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assist the pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist the pain.
12: Kamkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Yeah! Assist the pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Assist the pain.
2: Mabibili sa mga butika.

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM

0: FM.
1: Sabi ng boss ko,
2: bawal akong mag-absent sa trabaho
1: dahil
2: ako lang ang pwedeng gumawa ng roll call.
1: Buti na lang,
2: lagi akong naka-Santon Vitamin C.
1: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
2: Ako pala si Michelle,
1: isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
13: Girl,
12: di mo kailangang magtiis.
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
13: No more!
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Ganun, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
16: if symptoms persist, consult your doctor.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the sun. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinulang sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin mo na. Kampiyong gijan, Turbo.
10: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clamu wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Santone Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit butika.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assisted pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assisted pain.
14: Pangkalang pain.
15: Fast and safe.
14: Assisted pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Assisted pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santone and XFM, libo-libong papremyo!
17: Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.

Kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

FM. Vitamin C, magzanton, vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Suntone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Suntone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Suntone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw ng training, hindi ka maligawan ang pagsakin sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May sis ko sa ovary. 3cm na gali.
2: Try ko gininom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
1: Cellphone Gold. Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan na kape, pero lain gijang sa borsang Cellphone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Cellphone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Iba ka sa lahat.
1: Cellphone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
8: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Oh, babe, miss na kit. Uy, babe, kisig.
8: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
11: Oh, yes.
8: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assisted pain.
13: Pangkalang pain.
14: Fast and safe.
13: Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assisted pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: from Roha City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
1: Exciting!
2: XFM.
1: XFM.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Sanzone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
6: Good thing, may Sanzone Gold Coffee Mix.
5: Maluwas na manamit gid,
6: may free collagen,
5: ang guta tayong kapa.
4: Sanzone Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
4: lalakas,
7: at gaganda ka pa.
8: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Danny, isa ka bus driver. Ipuntugin sa Adlawad na

0: pagbiyahe ang sestapain. Hindi kinadaan malikawan nga magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom sang sestapain.
1: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
2: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assisted pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assisted pain.
12: Kamkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister Pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Roja City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
17: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
18: Mga katropa, exa!

0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Magandang morning, mga katropa!
2: Good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
0: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Exciting Filipinas! Exciting Filipinas!
1: Mayong aga Banwa, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas.
0: Exciting Filipinas!
1: Kaya palayag na ang programang Exciting Pilipinas. Sigit lamang sabay niya sang 106.5 XFM Rojas. Sa kinandan ng aton gid nga pag abi-abi kag pag agda sa inyo tanan-tanan sa aton nga mga suki kag mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa kutob naman nga malabutan sang aton nga pagpangalagad. Welcome na diri sa aton nga palatuntunan mga kaabyanan.
0: Exciting Filipinas.
1: Sa aton nga mga kautoran sa bilog nga pungsod Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, mayong aga gid. Bitsa 28 na sa bulan sang Hunyo. Katapusan nga adlaw sang Domingo sa karon nga bulan sang Hunyo, tuig 2026. Sa kinandan ang aton gid nga pag-abi-abi sa inyo tanan-tanan sa mga kauturan naton nga yara sa Kabukiran, yara man sa kalalawran. Sa mga kaabyanan naton nga mga nagatutok subong aga, sa aton nga pagpangalagad, good morning. Sa mga kauturan man naton no, nga mga aga pa nagabugtaw man kay bangod gani no, may mga trabaho pa yang iban, ang iban niya mga kabyanan nagakino sang ilang mga palamahawon kay bangod gani magapadulong sa ila sini nga mga ulumhan no, may mga ulumhan sila mga kabyanan nga ila man iya no nga ginapadulungan no, iban sini gani mga katropa nagaamat-amat na wisik sang ila sini nga mga uyapad bangod gani kay ti naga ilinula na. Sa mga kautoran naton no, diri sa aton nga palatuntunan, inabi-abi tagid kamo sa pagpamati kag pagtutok subong aga mga katropa. Sa mga kautoran man naton no, nga mga vendors. O sa mga kautoran naton nga mga vendors nga tiaga pa nagaamat-amat naman mga kabyanan sa pag kino sang ilang nga mga baligyaon. Labi na gid subong mga kabyanan dira sa may bahin sang Chudoro Arsinas Trade Center. Draman mga kabyanan sa may bahin sang Burgos Talipapa. Oy, subong nga gagali ah, isa market day. Highlight sang market day mga kabyanan dira sa may bahin sang Chudoro Arsinas Trade Center, subong nga aga. Oh, ano na karon ng inyong baklon nga mga inyo baklon mga kabyanan nga mga kuano mga lutuon nyo subong aga. Oh, nimla mga kabyanan. Oh, maluto kamo abis ang mga kwanda, tambo nga may pasayad para karon sa palanyagahon nyo. Oh, nimla mga kabyanan. So that's why nga ang iba naton nga mga kautoran tiaga pa nagakadto na dira sa may bahin sang Chudoro Arsinas Trade Center para karon ti hindi na magutok. Oh, hindi na sila dira magutok mga kabyanan sa may ATC kay karon ya posible tapos misa tapos ang una nga misa mga kabyanan. Mapadulong sila dira sa may bahin sang Chudoro Arsinas Trade Center. Agod to nga magpamalaklon no mga katropa kaga syempre para man sa ilang palanyagahon. Oh, sa mga kautoran naton nga mga tagpalamati no nga mga nagatutok subong aga Dali sa aton nga pagpangalagad. Naka-live na kita subong sa aton nga palatuntunan. Dali sa exciting Pilipinas. Despite kiti masako ang aton nga oras sa pagkino, paghimos, sa mga hilimoson sa aton sininga palibot sa aton nga tagsa-tagsa ka mga panimalay mga katropa, di pwede gid ninyo nga ma pwede gid kamo kapamati sa aton nga palatuntunan subongaga. Tutok lang kamo diri sa aton nga pagpangalagad. Maramo kita diri sa mga pag-aistoryahan, pag-atutukan ng mga balita kag mga impormasyon nga aton man nga mga natipon sa bilog nga 24 oras sa pagbantay sa kalinong kag katawhay sa bilog nga probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Sa aton man nga mga kautoran, no, labi na gid sa mga katapos ang aton sini nga mga kapulisan na aga pa nagatutok kag naka-deploy sa ilang mga area of responsibility mga katropa. Ito tokig ka mo diri sa aton nga pagpangalagad kag sa inyo nga pagpamati subong aga mga katropa. Pwede man kamo makapadala sa inyo nga mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad. Sa aton man nga mga kautoran nga mga drivers, no, mga jeepney drivers naton. Oh, sa mga jeepney drivers naton nga naga-breaking na sang ila sini nga mga tagsa-tagsa ka mga jeepneys. Sa mga van drivers naton, oh, sa mga tricycle drivers naton, sa mga bus drivers naton, oh, nga nag-amat-amat na padulong dire sa may bahin sang Rojas sa City Integrated Transport Terminal. Ito nga magapila mga kabiyanan, no, kag magapadulong sa iban nga mga kaprobinsyahanan. Good morning lang dira sa kay Parikoy Idel Oliveroso, dira sa may Banwas ang Dao. Kamusta da Parikoy ang barangay Matagnop? Maulan noon gid ang tiyempo ta subong mga kabiyanan, no. So kada hapon na lang nagaulan, no. Oh, sige lang ah. Kay Sir Solomon Antonio Agapao, nagatutok na diri sa aton nga pala tuntunan. Kinatamyaw niya lang gani ang iya sini nga Eloy ho sa ika 5th anniversary in heaven, no? Mga kaabyanan. Ika 5 na katuig, gali. Nagataliwa ng iya sini nga Eloy ho. Sige ah. Good morning lang daw, watching live samtang nagahigda pa pero nagapamati na sang XFM. Muna ya, sige Sir Solomon Antonio. Pwede ka nakamat-amat bangon kag magpulo pa ngapi samtang nga nagapulo pamati diri sa aton nga palatuntunan. Kaya Doy Arthur, no, good morning, watching and listening sa may bahin sang West Villa Flores, Mayon, Capiz. Salamat gid sa kay Doy Arthur sa mga taga West Villa Flores, Mayon, Capiz. Mayong aga gid ra sa inyo kag kay Ma'am Liza Digala. Morning landa sa kay Ma'am Liza Digala, no? Kapulo pa mati man si Ma'am Liza subong agaw. Diri sa aton nga pala tuntunan mga kaabyanan. Sa aton nga mga balita, mga kabiyanan, diri sa aton nga palatuntunan sa mga kautoran naton na nagapamati. Oh, i-like nyo lang kag i-share ang aton nga Facebook Live. Kag live man kita mga kabiyanan ha, sa aton sini nga YouTube channel. Ara dira sa aton nga live. Ara dira naka posts o kung naka-share mga kabiyanan ang aton sini nga link sa YouTube mga kaabyanan. Pwede man ninyo gani nga malantaw sa television. Pwede ninyo makita dira sa television. Connect nyo lang dira sa wifi. kun may load ka mo da mga kabiyanan, connect nyo lang sa wifi nyo TV yung mga flat screen dira. Abaw, flat screen.
0: Exciting Filipinas!
1: Oo, mga 75 inches. Ako mga 75 inches siguro mga kabiyanan daw. No, daw kwan guro ta sa television. Daw artista mo. Katropang GS daw wala ni nagatunog ng isa ka mo aton nga kwan no. Iningong inihang PC. Oh, dali sa aton nga pagpangalaga da. Sa aton nga mga kauturan. Na iniblaho kun maiyab lang ako anway nagatunog oh. Oh, wala siya.

Sa subong aga, no, mga kabyanan, samtang nga nag-pulupamati, kapudri sa aton nga pala tuntunan. Aton anay, no, nga pag-istoryahan, no, ang pila karon ka mga ining aton balaman, mga kabyanan, nga pag-gather sa mga impormasyon may kangtanan sa padayon nga pag-duging sa illegal nga droga diri sa aton sa siyudad sang Rojas, no, mga kabyanan, kag sa bilogman, no, nga probinsya sang Capiz, kag hindi lang man diri sa probinsya sang Capiz, mga kabyanan, mangin sa iban man mga katropa, no, nga mga kaprobinsyahanan, grabe na gid sa karon sa pagduging, mga katropa. Oo, kag isa pa, paano karon, mga kabyanan, nga muna gani sa mga impormasyon nga sa din bala naghalin, paano bala nga nakalusot sa Gyapon ang mga illegal nga mga droga, kaangay, mga kabyanan, sang drugs kag mga marijuana, mga katropa. Imagino naton sang damlag lang, mga kabyanan, dira sa mibahin sa Banwa sang Mayon, sa napabalita, mga katropa, nga mayara sang duha ka mga estudyante, no, mga kabyanan, nga na overdose sa ginapahayag marijuana. Grabe, no? So kung magmuna malang, mga kabyanan, nga daw wala nagid karon sa mga patugsiling sa mga nagakahalanabo karon sa pag-engage sa mga illegal nga mga buluhaton, mga kabyanan. Nano na lang matabo, mga kabyanan, sa kabuhi, no? Sa ngaton sinitagsa-tagsa ka mga kautoran, sa tagsa-tagsa ka mga pila naton ka mga kabataan, ilabi na gid kong nagailiskwila pa ini sila, mga katropa. Imagine nun bala naton nga sakripisyo sa aton sini nga mga ginikanan. Exciting Filipinas. Para lang, mga kabyanan, nga mapaiskwila kita sang maayo, no, ma tagaan kita sang maayo nga potoro sa ulihing adlaw. Kinibaluan ta, mga kabyanan, nga tiyamo lang na mo ang manggad nga mabilin sang aton nga mga ginikanan sa aton nga tagsa-tagsa ka mga kabataan nga nagapadulong sa mga eskwilahan. Na-imagine nun naton, mga kabyanan, nga sa mabalitaan lang, no, mabalitaan lang sang ila sini nga mga ginikanan nga ang ila gali nga mga kabataan naga-engage sa illegal nga buluhaton. Si Mama Jacqueline Bonsalan Osorio, good morning. Dibla, sa aton nga mga kauturan, no, sa aton nga mga ginikanan, bisan apisar, mga katropa, nga ti wala naga wala sa loyo ninyo ang inyo nga mga kabataan, monitoron nyo sa Gihapon ang ila sini nga hulag. Dibla, mga kabyanan, may mga cellphone naman gani ini sila. O subo nga tiyempo, mga kabyanan, may mga cellphone na yung mga kabataan. Exciting. Na nagapadulong sa tagsa-tagsa ka mga iskwilahan. Hindi man sila yan nagabutho, mga katropa. O, tibla, o makibot ka lang yan, balitaan ka lang yan, tawagan ka lang yan, ang imo bata, galeo. At totoo na ospital, bangod kay na overdose sa ginadumilian nga illegal nga droga. Tibla, ano ka budlay, kag ano ka pait karon, kag ano ka kahuyanan man sang ila sini nga mga ginikanan, mga katropa. Ipangod gani ang ila sini nga mga kabataan naga-engage sa illegal nga buluhaton, kaangay sa paggamit sang illegal nga droga, paggamit sang marijuana.
siguro possibly first time nila nga nakagamit, first time nila nga naka tilaw. Siguro na sobrahan kagati naglain ng ila sini nga kuno. Naglain ng ila sini mga kabyanan nga pamatsyag naglain sila mga katropa. Na imagine noon tabla. Magmune na lang kita sinigili pirme kadadlaw may balita kita nga may pila ka mga kabataan na o-overdose na gali sa illegal nga droga. So hindi man siguro sang kapareho sina. Hello, ay man mga kabyanan nga ti estudyante kay mo ya. Sa una yang mga estudyante yang mga kabyanan ya nagakadto ya sa eskwelahan nagatuon sang maayo. Ya naga engage sa kapareho sina. Oh, nga naga gamit kaya sang illegal nga droga. Kaya kung magmuna na malanggali kita pero sinipirme, di may mga balita nilang katanga matabo. Sini anong mahimo? Ta sini ano ang matabo sa pangapagtuon sang pila paginaton ka mga kauturan nga mga kabataan, mga estudyante nga nagapadulong sa mga bulutuan. Diba si kulbaan na malang ini sila mga kabyanan? Na ba nga kung galing ang mga classmates to nagagamit sang illegal nga droga mga katropa? Oh? Ay tapos, basi kung anong matabo sa ila kag maglain tay utok da basi kag pamunoon tamon to sa sulod sang eskwelahan mga katropa. Oh kun indi gani basi kag panglothangon kami to. Amo na karon kabudlay kag daw kalain bala sa sitwasyon mga katropa na matabo. Kapareho mga kabyanan sa natabo dra sa may bahin sang Tacloban. No? Mga katropa. Natawad ang natabo bala sa Tacloban mga kabyanan. Ngagin kadula gito sang apat kakabuhi mga katropa sang mga estudyante nga ginpang luthang sila to sang 15 anyos nga lalaki. Kag 14 anyos nga lalaki mga kabyanan nga pulon sa mga estudyante sa amo man nga eskwelahan. Waya sa mga patogsili nga ti pinangluthang nila to mga katropa. Sa mga muna nga edad 15 anyos, 14 anyos. Bawal pa na sila yung triningon or hanason sa paggamit sang illegal sang mga hinganiban kapareho sa paghawid sang armas luthang. Wala pa sila sa kwan mo sa formal nga edad. Galing kong kaisabi mga kabyanan, ginatulirat ng ginatulirar man sang ila sini nga mga ginikanan, ginatulirar man sang ila sini nga mga guardians. Siguro posible mo ng mga nagakalatabo mga kabyanan nga di siyempre paisog-isog na lang sila mo. No, okay nga man, may ginawiran sila nga among amo ang makabulig sa ila. Amo ang maka pangunapin sa ila. Kunwai sila mga kabyanan sang may mga ginasaligan di managuro nila paghimuon sa mga kapareho sina. O imagine naton ha sa ila dito nga conversation. Oh, may conversation sila sang iya sini nga upod before nga natabo ining krimen mga katropa. Exciting. Sa may San Jose National High School sa may Tacloban City. So it means nagasalig sila. Nga may pamilya sila nga may pamilya sila nga otoridad. May pamilya sila nga mong nagapasalig sa ila nga kubala. Oh, di ba? Amo na karon ni. Eh. Kapudlay man sa Gyapon nga lantawo naton kag ano man. Pag ano bla mga katropa pag sunod sa mga hindi nagakaangay nga mga buluhaton. Ay maluoy ka. O si Migo tagani dira Jerry Suarez o. Nagaplo pamati mandiri sa aton nga pagpangalagad samtang nga nagaplo pangapi sila mga kabyanan.
Kaupod ang iya sini nga bugos nga pamilya dira sa may Banwasang Sigma, dira sa may bahin sang barangay Dayhagon Sigma Kapis. Oh, good morning lang dira katropang Mike Kapita, samtang nga nagalantaw sila sa atol nga live. Ati salamat gid nga madamo Sir Jerry Suarez sa bugos mga pamilya dira kag sa Itminda family. Nami na sa ila butangan hilo ang marijuana. Problema nato na Sir Solomon kung sa diin sila nagagamit. Paano ta mabutangan hilo? Atia. Pero karon mga kabiyanan no, ginpaidalom ini sila sa kustodiya sa DSWD. O dira man mga kabiyanan sa may Banwasang maayon, ining duwa ka mga estudyante no nga imbolbado sa paggamit sa illegal no nga droga o kon marijuana. Mga katropa. So, amo na gani no, bangod sa pagkadula sa respeto mga kabiyanan. Ang pagpamati sa mga ginikanan, isa sa mga challenge, no? Mga katropa, diri sa aton sa bilog ng Western Visayas, isa ina sa mga pagpanghangkat, no? Mga katropa, ang ginapangatubang sa mga ginikanan, subong nga nag-amat-amat na bla mga katropa or nag-huyang na ang komunikasyon no or ang communication sa tonga mga kabiyanan sa ilang mga kabataan no labanan na bisubong mga kabiyanan sako ng mga ginikanan sa ila sini nga mga negosyo sako na naman mga katropa no ang ila man iya nga mga ginakasakuan no dawala na sila mga katropa sang maayo nga pagmanage no sa ila sini nga mga kabataan sang una yang atempo mga katropa alas 6 pa lang na iya sang gabi pagtawag na iya sang imo nga mga ginikanan sang imo Iloy kag Amay no dapat kumpleto na kamo sa sulod sang inyo sini nga panimalay. Pero subong at simpo mga katropa, lantawon naton, no? Ang mga kabataan, tawgon pa ya, libuton pa ya sa mga ginikanan nila, kung diin yung mga lagawan, diin yung mga kompyuteran, kung diin yung nagapinanumbalay, no? Di ba? Amo na ya subong mo, ma-experiensyahan naton ng mga kabiyanan, isang una yung atsimpo mga katropa pag takop na yas ang serum alas 6 na yas ang gabi mga kabiyanan oh, hindi ka paya magpuli kag wala ka paya sa tion nga titig pala niya po na exciting ah. Yes. Na taong tagaling kung makasulod ka pa oh, kag hindi ka pa daya pag mali-malihon kon amo na yung mga katropa subong nga daw kaiwat na gid sang sitwasyon

Pero kung sa gihapon, mga kaabyanan, kung may ara pa sa karon nga mga disciplinary action kaangay sang una nga chimpo, mga kaabyanan, mas imposible, wala pa sa may matabo nga mga kaparehos. Sa mo na, mga kaabyanan mo, sa pagbanta naton, sa pagbinag-binag naton, sa paglantaw naton sa mga nagakahalanabo sa palibot naton subong, mga kaabyanan, iniisa ini ka pagpanghangkat na ginaatubang sa karon sang mga ginikanan subong nga tiyempong ati nagamat-amat na huyang, nagamat-amat na kag, mga kaabyanan, ang or ang masiling naton communication sa tunga sang mga ginikanan kag sang ila sini nga mga kabataan. Ay, uli kada sa balay. Kita mo imo nga mga kabataan arada gahayang sa sofa, gahayang da sa bangko, gahayang sa ila sini nga mga kwarto, magsilinel phone, maginarihi or kon ano man da. Amo man ang ginikanan, pag-abot, wala nabi pamangkuton mo, kamusta ka, kamusta ang klase mo, kamusta ang pagtuon mo. Oh, anong ginhimo mo subong adlaw? Dibla? Muna mga katropa mo. Hay, wala na sila sang maayong nga komunikasyon sang iya sini nga kabataan kag sang iya sini nga mga ginikanan. Oh, dibla? Kuna aga payaga halin pabayaan dayong mga ila sini nga mga kabataan man nga nagakatulog pa, way pagli ka bangon ti untong adlaw na, way pagli ka pakadto sa eskwelahan. Amo na, mga kaabyanan, no, ang sitwasyon nga ti may point nga daw mabudlay gid. Abi balik naton ang dati. No, naton nga mga kabuhi nga daw kaangay. Kada oras may nagatawag sa imo, kamusta kada? Ano ang nagakatabo da? Sa una, dikipad lang ang cellphone, subong ya daw television na kadak. Bit pa na sang mga estudyante, padulong sila sini nga mga eskwelahan. Paila-ila pa sila sini nga mga classmate niya, hindi kasarang magbakal. Dibla, mga kaabyanan, tood. Ayoy! Isa karon, mga kaabyanan, muna, nga kusa din ini may kang tanan sa sining natabo nga insidente diraya sa may bahin sang Tacloban City. Maakon mo to nga daw mga pispis lang nga ginpinanglutang to sang sining duwa ka mga estudyante gamit to ang armas lutang at ginaligar, ginapanagiyahan sang isa ka police officer nga tiya sang isa ka minor de edad kaga iya sang gwardiya nga naka-base, mga kaabyanan, sa Cebu City. Grabe no, nakaabot to yung armas sa may Tacloban. Ginano to, ginakawat. Ginbaligya to sa Tacloban. Kaga pamilya siguro posible sa sining isa sa mga suspect. Mga kaabyanan, ining armas dito, mga katropa. Siguro posible kinawatan o kung nadula man, mga katropa, ining armas luthang to nga mo itong gamit sang sining duha ka mga suspek sa pagpangluthang. Planado, mga katropa. Tama kaalam ang pagplano. O, planado kag tama gidya ka ginstudyuhan gid nila sang maayo, mga kaabyanan, kung paano nila nga mabuhat ang amuiyang nga krimen.

So gina kuanan ganit karon, gina duso ganit karon mga kabiyanan, kay ginatun-an sang pila naton kay mga senador. No, ngati paubos pagid, paubuson pagid ang edad. No mga kabiyanan.

kabataan, siya ginahimo man nga layi. No, nga among nagaproteksyon sa ila. Nimla kay sinulayi ining juvenile justice, nimla kay Senator Kiko Pangilinan. Oh, tapos karon pala masiling lang si Senator Pangilinan nga palala na nga palala ang sitwasyon sa karon. Bangod mga kabiyanan, ginapangapinan sila sang layi. Oh, nimla, masiling sila to, sige. Sige, subukan nyo. May batas kaming mga bata. Nimla? Muna karon mga kabiyanan na ang sitwasyon sa ngaton sini nga pungsod. Palala na nga palala nga palala na mga kabiyanan. Way na kita sang padulungan na kon anuman ang aton sini nga pagahimoon. Bangod sini gani mga katrupa sa sining nagakahalanabo karon sa aton sini nga pungsod. Oh, after sa tonga insidente mga kabiyanan nga natabo dito sa Maya San Jose National High School sa Tacloban City, may duha pagid ka mga bulutuan nga tinagsunod-sunod man. May aras ang mga shooting dito nga natabo, or may aras ang mga pambuno nga natabo dito mga kaabyanan. Oh, dito yung mga katropa sa may duha kabulutuan sa Cavite. Oh, imagine no naton mga katropa sa muna nga sitwasyon nga daw sinudlan man to ang isa to kababayi isang isa to ka estudyante nga babayi isang malain nga espiritu, no, kaga iya to ya mga kabiyanan nga ginpang buno-buno tong iya sini nga mga ang iya sini nga mga classmates to mga katropa. Oh, tido ka subong mga ginikanan do na hadlok na ya nga magpakadto sang ila sini nga mga kabataan sa eskwelahan, no? Bangod gani mga katropa kay nahadlok basi may ara sa nga krimen nga matabo. Ipalayo lang nga maliwat, no? Ipalayo lang liwat nga mahimo ang ining nasambit nga krimen sa nagkatuhay nga eskwelahan diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Tama na gani kagamo sang aton sini nga Senado. Tama na gani kagamo mga kabiyanan sang aton sini nga gobyerno. Tapos dugangan pagid sang kapareho sini nga mga problema. Oh, may mga linog pa nga mga nagakahalanabo diri sa aton sini nga pungsod. Oh. Ti anong mahimo nato nabi mga kabiyanan? Anong mahimo naton sini? Kay do kaangay lang mga kabiyanan nga wala na gid yas ang respeto sa karon, no? Wala na gid mga kabiyanan sang respeto sa tagsa isa kag isa sa aton mga kabiyanan. Amo ina nga may nagakalatabo nga mga kapareho sina nga mga kriminalidad. So despite nga madamo karon sang mga nagakahalanabo nga mga kapareho sini mga kabiyanan, kita nagapati nga may ara sa gyapon sang mahimo nga para malikawan naton, para nga hindi kita mga kabiyanan maga obra sang kun anuman nga sahi sang krimen sa aton sini nga isig ka pareho. Oh, nibla. So amoy na eh. So may ginadihon karon nga tikang ang aton sini nga gobyerno diri sa pungsod Pilipinas para nga maibsan malikawan ang mga kaangay or mga kapareho sini nga mga kriminalidad, no? Dugangan naman ang trabaho sa aton sini nga mga kapulisan, sa aton sini nga mga otoridad, no? Dako naman ini nga challenge para sa ila mga kabiyanan kung paano naman nga malikawan ang kapareho sina nga mga insidente. Oh, makaluluoy ang mga kaabyanan ang mga estudyante nga amo ang mga biktima kag biktima sa sini nga mga karahasan. Oh, mas pagid nga makaluluoy kung madulaan kaya sang kabuhi. Kaangay sining tatlo ka mga estudyante mga kaabyanan.

0: Makita mo lang sa mga balita, makita mo lang sa mga post sa social media, mga kabiyanan, no? Daw mahibi ka. Nga amo ni ang nagakalatabo, mga kabiyanan. Oh, sa una nga chimpo, managana isa na silingta. Mga estudyante ya, pagkatapos na yang mag buhi, halin sa eskwilahan nila, kasi may mga tima-tima dya. Ah, gati na pungulay lang daya sa guwasang eskwilahan. Oh, masinggit pa ng isa ka, upod na nga, unahe bla pre kay sundan ta. Oh, di bla? Amo na mo. Tapos patawag lang na iya sa barangay, patawag lang na iya sa guidance counselor. Oh, kaga husayon ti after sina mga kabiyanan, wala naman. Tapos naman dasun. Oh, wala naman dasun sang daw, wala lang sa may natabo. Tiya muna karon. Mga kabiyanan, ang isa sa mga dapat tagaan gid sang plano kung ano gid ang dapat nga pagahimuon, mga kabiyanan, no? Para hindi na mapamarisan ang kapareho sina nga mga krimen. Alright, sige. Sa dugang naton nga balita, mga kabiyanan, may ginabantayan karon no, aton sini nga pag-asa nga isa ka low pressure area o kon LPA nga nasiplatan sa sulod sang Philippine Area of Responsibility, mga kabiyanan, o kon PAR, no? Nakitaan ini mga kabiyanan, no? Masulo sobra 800 kilometros, mga kabiyanan, sa nasidlangan kag northeastern Mindanao. Mga katropa. Tisunod rin sa ginpagwa nga datos o kon report, no, sang State Weather Bureau nga hindi pa sigurado kung ano nga lugar ang posible maigo kung maglandfall ini, mga kabiyanan, kag mangin posible bagyo, no, mga katropa. So ginpasalig man sang ahensya sang aton sining weather system or ginpasalig man sang aton sining pag-asa nga padayon ang ila sining pagmonitor sa hulag sa dalagan sa sining LPA, no? Kagagilayon nga maghatag ini sila sang tul-id nga impormasyon, tul-id nga abiso sa tion nga ti may ara sang bag-o nga paghulag, no? Masi posible din siya makaabot di saton or nano something whatever. Kung basi dira pa sa dagat, matunaw na siya before siya maglandfall diri sa aton sa kadutaan sang pungsod Pilipinas, no? Di sa karon sa sining LPA nga ginabantayan, wala pa man karon sang may-ara gid nga direct contact, no, o direct effect diri sa aton sining sistema sang aton sining pungsod apang sa gihapon, no, nagapanugyan ang aton sining pag-asa sa publiko nga magpabilin, no, sang pag-alerto sa aton sininga kaugalingon. No? Kag pag-ano man, no? Pagbantay sa mga balita kag mga impormasyon karon nga ginapagawa sang pag-asa, no, o kun mga weather advisories, mga katropa, no? Para man nga ti malikawan naton if in case nga may mga kapareho sini mga katropa nga may bagyo naman nga nagapasulod o kon LPA nga nasiplatan, mga kabiyanan, sa sulod sang aton sini nga Philippine Area of Responsibility, no, para nga hindi na maliwat man, mga kabiyanan, ang mga ano bla daw ang mga may mga casualties bangod sa pabaya-baya, no. So, bantayan nyo lang, no, mga kabiyanan, kay padayon ang aton sini nga pagmonitor man sa mga abiso nga ginapagawa sang aton sini nga mga katapo sang pag-asa. Oh, di ba, mga katropa? Ibot ka lang ya. Humbal mo. Bailanda, duway man ah, dumatawhay man ah. Pero at the end, gali, mga kabiyanan, na ara na gali. Grabe, galing baragusdus daw. Oh, kibot ka lang, ano-ano, why nagali at top balay mo? Oh. Sige, si Randy Archaga Santisas, good morning. Salamat gid sa pagpamati, no? adres sa aton nga pagpangalagad subong aga. Salamat gid. Si Michael Valgoma, good morning katropang Michael watching from Barangay Dinginan, Rojas City. Oy, salamat gid Sir Michael Valgoma, no, sa mga taga Dinginan dira mayong aga gid, no. Sa kay Doy Arto, kay Magbanwa Alde, mayong aga lang da sa Magbanwa family, dira sa may bahin sa nga Sitio 94, no, Barangay Duyok, Dao Kapis. Sa Magbanwa family dira, salamat gid sa pagpamati subong aga, no, dira sa aton nga pala tuntunan, no. Kay Sir Solomon Antonio, no, ako sa nguna, panahon nga tiyempo, alas 5:30 pa lang. Ah, gatritit, nakupuli, kay may bayabas na nga nagahanot, sakon, puli. Ako, kung hindi ka magpuli, subong nga oras, ay ambot na lang, no. Hambalong ka pa na siyang bata nga, pag una lang to puli, mapas lang ko, ah. Oh, di ba? Tulokon ka pa na masakit. Ayoy! Oh, pero sa una ya, paghambal nga puli. Ah, kung hindi ka pa ya magpuli. Ah, malapiti ka sa ugbos ng bayabas ko. Ayoy! Oh, galing kaya nga to, nabi gobyerno. Amoy ang may sala. Ayoy! Oh, okay man na tani, no? Kung hindi lang mantanan, ginkuan man abi. Ayoy! Lain na gidabi nga chimpo subong mo. Dibla sa aton nga mga katropa. Oh, pero sige lang ah. Oh, maubos kina sa pila kadlaw. Papos kina sa pila kadlaw. Ang ini nga mga balita mga kabiyanan, ini nga programa Exciting Pilipinas subong agang bulog ginadulong sa inyo sang
1: Tuhod mo bay laging nananakit.
0: Boylog nga ginadalong sa inyo sang Zanton Gold Coffee Mix. May kape ka na, naka-energize kag may glowing radiant, healthier skin ka pa. Pinakabago nga kape sang Yes to Health Incorporated ang Zanton Gold Coffee Mix. A perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen. Mga antioxidant nga makabulig sang skin elasticity, skin health kag overall health mga katropa. Ang perfect blend or ang Xanton Gold Coffee Mix. Mayroon inisang natural and calming herbal ingredients kapalis ang mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, kag moringa, kag bitter gourd, o kon margoso. Ang premium coffee nga puno gid sang health benefits, sa perfect blend agon ma-refresh ang energy kag nagasuporta sa ikaayong lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Sa mga katropa naton nga mahilig gid mag-inom sang kape nga hindi nyo pagpangitaon ng kape. Kun pilion ang kape nga namit na healthy pa. Makabulig hindi lang manamit ang sabor kundi makabulig man sa lawas mo. Makapaligon sang imo resistensya, wala sang side effects, may Xanton, malunggay, spirulina kag ahos. Mga natural nga sangkap nga makabulig batok sa mga naglain-lain nga mga balatian. May glutathione kag collagen para makapahimsog kag hapsay nga panit. Nagkapi ka na, nag-ayo palawas mo, kag nagwapa ka pa. Xanton Gold Coffee Mix. Kapi nga nag-aatipan sang imulawas kag kaanyan. Mabakali na mga kabiyanan sa Mercury Drug Store, Super K Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy. Kaga kung sa diin man nga sahi sa mga butika nga malapit sa inyo nga mga lugar. Mangkot lang kamo sa nga kung may Xanton Gold Coffee Mix kamo da. No, kaga kung may ara, may taon nyo da, no, mga kabiyanan, ang may tatag sang Yes to Health Incorporated. Pwede man ninyo mga kabiyanan nga ma-add to cart sa inyo sina nga mga Shopee kag sa inyo nga mga TikTok shop. Oh, pangitaon nyo lang mga kabiyanan ang Yes to Health 2011. Parang ito hindi na kamo mga kabiyanan maglakad or magbakal pa sa mga butika. Kung kaysa mga kabiyanan, wala mo. Kaya nga ma, nagakaubusan. Nagakaubusan mga kabiyanan. pero mukha na ang Xanthon Gold Coffee Mix. Ang iban pa gin mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Yan isa kun ako sa inyo ya ma-order na lang ko online sa akon nga TikTok abi ko kun sa Shopee man. San pila pa da ka box orderon mo? Coffee mix ang sagot diyan. May collagen at blue. Oh, kay mga kabiyanan, ang Xanthon Gold Coffee Mix dako gini nga bulig para sa aton sini nga pang adlaw-adlaw nga tanan. Kainom ka lang ya, perfect gid ya everyday imo nga kwan nga performance. Oh, mga kabiyanan. Kuya gani kung kaisa magkape kuya mga kabiyanan. Kaisa gina kwan ko pa gina imbitor na imbintuhan ko pa. Tangantay sang timplahon sa malamig sa mainit nga tubig kagutangan sang ice. Pero kung maglamig ni siya mga kabiyanan, bow sa kanamit torn gid sang sabor mga katropa sang Xanthon Gold Coffee Mix. Salamat mga kabiyanan ha, mag-inom na sang Xanthon Gold Coffee Mix. Pwede siya sa mainit, pwede man siya sa lamig. Sala sa lamig, sala sa init. Aba. Oh, sige mga katropa, magapanumbalik kita, magahabyog lang kita sang commercials. Dari sa aton sini nga pala tuntunan, pila ka mga importante nga pahibalo sa subong yang aga mga katropa. Kindly standby.
2: XFM. Xanthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Xanthon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Xanthon Vitamin C.
2: Xanthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Xanthon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Xanthon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
2: Xanthon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Xanthon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Xanthon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa bangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sana
9: alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Xanthon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Claire Skin Beauty Salon.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mama nakakapudlay sa pagpinto. So, pagkit kisa kero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Thermo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: XFM. Supple Plus Gold.
6: Ako gali si Bal, pirmi lang ang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen. Ang guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
8: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Chronic pain?
14: Ang sakit.
2: Mag-sister pain.
15: Muscle fever.
2: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
15: Mag-sister pain.
2: Tanggalang pain.
15: Fast and safe.
2: Sister pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sister
16: Pain. Mabibili sa mga butika.
17: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. absuelto o convictado.
14: Absuelto o convictado.
17: Mula Pari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
18: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Oras sa XFM Rojas, alas 5:11 na sa aga. Pabalik diri sa aton nga palatuntunan sa gihapon, nagapamati kamo sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!

0: Sa subong-aga mga kabiyanan, sa dugang naton nga mga balita kag mga impormasyon diri sa aton nga pala tuntunan. By the way, ang inani nga programa, no, ang ini nga mga impormasyon nga aton igahatag sa inyo, ang buylogid nga ginadulong sa inyo sa dekalidad nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Vitamin C,
0: ang Xanthon Vitamin C, isa ka ng acidic alkaline base vitamin C,
1: vitamin C
0: na makabulig agud mapabaskog, no, kag mapabakot ang imo sining immune system. Ginabuligan man ang imo sining lawas, ginapakigbatuan ang mga viruses kag mga bakterya. Ang Xanthon Vitamin C, isa ka powerful antioxidant nga makabulig kag mapabakod ang imo sining immune system, kag ginasuportaran ang imo sining kayong lawas agud mapabilin ikaw nga healthy kag hilway sa sakit. Ini man ang anti-aging, anti-inflammatory kag makabulig produce ang collagen, L-carnitine kag pila ka mga neurotransmitter.
1: Vitamin C, vitamin C, mag-Xanthon
0: nga kinahanglan para maayo ang pag-function sang aton sining lawas. Ang vitamin C isa ka water soluble nga vitamina bot silingon. Wala ini nagapabilin o kon nagatipon sa lawas. Kaya kung ma-maintainar ang bastanting levels ang vitamin C sa lawas, kinahanglan nga magkaon kikita sang pagkaon nga mayara sang vitamin C. Kung hindi ka man gani mga kabiyanan na mahilig magkaon sang prutas o kunutan nga manggaranon sang vitamin C, at ipilion mo ang pagtumar sang Xanthon Vitamin C. Sigurado nga mabakod ang imo resistensya. Ang Xanthon Vitamin C, isa ka powerful antioxidant nga makapakusog sang natural nga depensa sa lawas, batok sa mga balatian. No, nagapabakod ini sang immune system mga kabiyanan. Pinagi sa pagprotekta sa ato sining selula, batok sa mga free radicals, kagigapataas ang oxidative stress na ginatunaan sa mga malala nga sakit mga katropa. Nagabulig manage sang high blood pressure bangod nagaparelax ang aton sining mga blood vessels nga mong nagadala sang aton sining dugo, sang dugo sa aton sining korason. Mabakali na mga kabiyanan ang Xanthon Vitamin C sa Mercury Drug Store, sa Super K Drug Store, sa Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy, kag sa mga butika nga malapit sa inyo sini nga mga lugar. Oh, kag pwede nyo man mga kabiyanan nga ma-add to cart sa inyo nga mga Shopee, kag sa inyo man nga mga tagsa ka mga TikTok shop. Maklon nyo lang mga kabiyanan ang Xanthon Vitamin C nga mayara sang tatak sang Yes to Health Incorporated. Sa inyo sining mga application, no, mga kabiyanan, dira sa may TikTok kag sa inyo nga mga Shopee, no, mga kabiyanan, pangitaon nyo lang, no, ang may tatak
1: Vitamin C mag-Xanthon
0: sang Yes to Health Incorporated rated mga katropa.
1: Vitamin C.
0: Alright, sige. Sa ato na nga mga balita, diri sa ato nga pagpangalagad.
2: Exciting!
0: Subong aga mga kabiyanan. By the way, good morning anay sa kay Tristan Wyatt Gulay na nagapamatigid subong aga diri sa ato nga pagpangalagad. Kay Sir Lloyd Navales, good morning katropang Michael. Hello to the new side of XFM Rojas. Wow, thank you so much, good Sir Lloyd D. Navales. Kamusta ka na, Sir Lloyd, sa Bacolod? Hopefully nga happy ka man dyan. Samtang nga nag-aplumbamatic, adresamon sa bahay niya sa XFM Rojas. Okay, sige, sa aton na naidugang ang mga balita kag mga impormasyon diri sa aton nga palatuntunan sa subong aga mga katropa. Sa aton nga mga police report, no, nga mga natipon sa pagbantay man aton sang kalinong kag kataway sa bilog nga probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Pito ka mga tripulante mga kabiyanan arestado matapos nga nadakpan sa akto nga nagapatigayon mga kabiyanan sang pagpangisda sa separadong operasyon sa banwasang Panay.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Arestado ining pito ka mga tripulante matapos nga mga nagkaladakpan sa akto mga kabiyanan nga nagapatigayon sang illegal nga pagpangisda ukon ining ginatawag nga troll nga wala sa nagakaigo nga dokumento ukon permit sa siperado nga operasyon sa kalalawran nga sakop sang Panay Capiz kahapon nga adlaw mga kabiyanan. Gikilala ini mga nagkaladakpan nga sanay alias Jeril 32 anyos alias Edwin, 42 anyos Lonsay Boat Captain, opod ang mga crew sini nga Sanday alias Victor, 29 anyos alias Bobet, 48 anyos alias Rogin, 46 anyos kag alias Soverano, 27 anyos alias Arnel, 31 anyos. Lunsay mga residente, mga kabiyanan sang barangay Kasanayan, Pilar Capiz. Nakuha sa paginakop sa sining mga tripulante ang duha ka unit sang motor bangka nga nagabalor sang 200,000 pesos. Duha ka unit sang diesel engine nga nagabalor sang 30,000 pesos. Complete set sang lambat gamit sa pagpangisda mga kabiyanan nga nagabalor sang 300,000 pesos. Kagmas o minus 40 kilos ng mga assorted fish na nagabalor naman mga kabiyanan sang 8,000 pesos.
2: XFM Police Report.
0: Sa karon niya rin ini sa kustudiya sang Menro Elgio Panay ang mga nakumpiskar ng mga kagamitan para sa nagakaigo nga disposisyon samtang ining mga nagkaladakpa naman ang natalana nga pasakaan sang kaso sa pagbayular sa Municipal Ordinance number 03-04 Municipal Fishery Code Series of 2003 and Illegal Fishing mga katropa. Nasigihan nyo da.
2: XFM Police.
0: Sigihan nyo gida nga illegal nga pagpangisda. Samtang sa dugang naton nga mga police report sa mga balita nga mga natipo naton.
2: XFM Police Report.
0: Pilason man ang isa ka mamumugon matapos nga ginbuno sa sityo Kibang, Barangay Kinatuyan, Mayon, Capiz. Alas 2 sang hapon sang tinalikdan nga Hunyo 26 tuig 2026.
2: XFM Police Report.
0: Ginkilala ang biktima nga si alias Arnel, 43 anyos, residente sang nasambit nga lugar. Samtang ang ginatudlo nga suspect ang ginkilala naman sa kay alias Radin, 46 anyos, kag residente sang poblasyon Ilaya, Mayon, Capiz. Bisan digto sa investigasyon sang Maayon Municipal Police Station, ginapayag nga samtang nagahigda ang biktima sa kwasang ila sinibalay nag-abot ining suspect kag nagluntad ang mainit nga pag binaisay. Kag wala nagintindihan ay rason nga hinali na lang ang ginbuno ang biktima sang makaduha ka bisis gamit ang kutsilyo nga dala siniya. Igo mga kabiyanan sa likod nga porsyon sang lawas kag tiil ang biktima.
2: XFM Police Report.
0: Bangod sini mga kabiyanan sa sining natabo, malasig naman nga ginpadangat sa Bailan District Hospital ang biktima para padapatan sa nagakaigo nga pagbulong samtang ang suspek ang malasig naman nga nagpalagyo matapos nga nakomiter ang krimen.
2: XFM Police Report.
0: Agi yarn. Iso ka to na mo, no? Tapos nalagyo ka? Para malang isog, una malang gali ka ga. Tapos, ano nga nakasamad ka to? Nalagyo kay mo. Agi yun. Sa karon mga kabiyanan, padayon pa ang imbestigasyon sang Maayon Municipal Police Station sa nasambit nga insidente.

0: Samtang sa dugang naton nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad, isaman ka mekaniko nga anay drug surrender idra sa may bahinsang kwartero. Municipal Police Station arestado dito mga kabiyanan sa may Banwa sang Dumalag. Matapos to mga kabiyanan nga nadakpan sang aton sini nga mga kapulisan nga may ginasukbit nga armas. Lothang. Natigayon ini nga madakpan ang isa kami mekaniko sang mga kapulisan matapos nakabaton ini sang pagpanawag sa may bahin sang Barangay Santo Anghe, Santo Niño. Dumalag kapis mga katropa takna alas 8 sang gabi Hunyo 26 mga kabiyanan tuig 2026. Rason nga nagapatigayon sang police assistance ukon pulas mga katropa. Gingkilala ining arestado nga si alias Juden, 30 anyos, may live-in partner kag residente sang Barangay Nagba, Kwartero, Capiz. XFM Police Report. Sandig sa impormasyon nga nakabaton ang Dumalag Municipal Police Station sang pagpanawag nga may aras ang isa ka persona nga armado sang armas luthang. Rason nga gilayon ini nga nagpatigayon sang police assistance ukon pulas. Karungan man sang pagpatrolya sang border. May kantanan sa ESF, no, sa pagpangunaman ni Police Major Ami Bulakinya, Officer in Charge COP sang Dumalag MPS. Agod pag-verifikahon, no, ang impormasyon dito kag nabutan sang mga otoridad. Ang isa ka lalaki kag ginaprehend ini dito kag nakuha siya sini nga paginakop ang sang inisyang ginbody search. Ang isa ka unit sang .38 caliber revolver, mayara sang tatlo ka mga live ammunitions. Nga wala sini sang may ginpakita nga nagkakaigo nga dokumento. XFM Police Report. Police Report. Doon nga pa nga nakuha siya sini nga paginakop ang tatlo pagit ka sa Shea nga ginasuspechan siya bu. XFM. Kaga isa kakaha nga sa isa kakaha, nakasulod sa isa kakaha nga sigarilyo. Nga may kabugaton sang 2 ka gramos kag may arasang market value nga nagalabuot sa 30,000 pesos 600. XFM Police Report. Police Report. During the searching and pagkadakop sini sa iya mga kabiyanan niya raman ang presensya ni Barangay Kagawa Dennis Lusaya. O kagagi isang ginrikisa ang ining arestado. Kadungan sini mga kabiyanan suno dere nga may ara sang kontra ang ining suspect sa mo iyang lugar kag ginapamahog kag nagapamahog sa mga residente sa lugar. XFM. O isog ba taga nagba siya pero iya live-in partner taga dira sa may barahin sang Barangay Santo Niño. XFM. Dumalag kapis mga kabiyanan. XFM. Police report. Police report. So sa karon yari na ni sa paginakop sang Dumalag Municipal Police Station ang arestado kag magapangatubang sa kaso sa paglapas sa R18591. Upon pag-upot sang armas luthang, wala sa nagkakaigo nga dokumento, kag RA9165 ukon pag-possess sang illegal nga droga. XFM Police Report. Police Report. Oh, wala gid jaga untat mga kaabyanan. Sa gihapon sa pila ka mga pag-engage sa mga illegal nga mga buluhaton. Ang isog mga kaabyanan ibutang sa lugar. Para nga tiago da hindi kita makapinsala sa iban. Aba makapinsala. Para god mga kabiyanan hindi kita makakomiter sang krimen, no? Kag mapasakaan kita sang kaso, no? Mapriso kita mga kabiyanan nga kung sa diinti kaiwat nga daan sang sitwasyon sa sulod sang prisuhan. Apisar nga tiwam tayo kagi priso mo. Pero na kwa nato, nakikita nato ng pila nato ang mga kauturan nga grabe ang sakripisyo sa sulod sang prisuhan bangod mga kabiyanan sa mga nakomiter nila nga mga krimen. So far amo na nga aton sini nga mga police report. XFM Police Report. Nga mga natipon sa aton sini nga pagbantay sang kalinong kagatawa sa bilog nga probinsya sang Capiz kag syudad man iya sang Rojas mga katropa. Wala na kita oras kag tiempo. Sa subong aga, salamat gid sa inyong nga pagtutok, no, sa mga kauturan naton nga mga nag-upod. Sa subong aga diri sa aton nga palatuntunan, madamo gid nga salamat. Good morning lang dira sa kay Taymo Sokbereng sa may Hamol Awon Panay. No, mayong aga lang da sa imo tay kagkay Sir Eric Biring, no? Good morning. Salamat man sa pagpamati diri sa aton nga palatuntunan sa subong nga aga, no? Thank you so much gid sa inyo tanan-tanan, sa inyo nga pagtutok diri sa aton nga palatuntunan. Wala na kita oras kag tiempo upod ko sa technical side si katropang Jason Anonoy. Ini naman ang inyong alagad, inyo nga anchorman katropang Michael Denosta Inuslay. Para sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, katropa mo!
1: Exciting!
2: XFM XFM
3: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
3: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santhon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
4: Permigil ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
5: Iba ganyan po ito sa akong sang
4: Sister Pain.
5: Madasig-dasig. Hindi madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
3: Sa mga butika. Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, excited!

0: ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Mavisa Nutraceutical Grade and FDA Approved na mga produkto po nito. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. At syempre, makakasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan, syempre partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman, na usapang pangkalusugan. Syempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
1: Okay. So mga kababayan po natin na gusto mong makihilubilo dito sa atin pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa atin pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya, mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin mga kaibigan, ay pinopost po natin dyan sa atin pong Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Ito yung lagi nating ipinapayo, Doc, sa atin pong mga kababayan na as much as possible, mga kaibigan, eh makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang, Doc, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman, Doc, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan, hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta, nakikita po natin kung ano yung current condition ng ating pong kalusugan, ng ating pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerales, mga bitamina sa katawan po natin, at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit, mga kasama. Ano? So, mahalaga po na nakapagpa-check up, mga kaibigan, ha? Lagi nating binabanggit, early detection is a must, mga kasama, ha? So, puntahan nyo po, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, Sakuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Kuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan. Ha? So puntahan nyo po, bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo mga kaibigan gagabay para sa mas mabilis na paggaling mga kaibigan. Ha? So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo mga kaibigan sa ating pong program mga kasama. Ha? Okay, kung meron kayong mga tanongan, just text lang ha, sa ating pong numero. Ating po text line sa 969-609-6545.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po na tayo mga kaibigan. Pag-usapan po natin Doc, ano? Itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano sa pagtatala ano ng sa APSA po natin mga kaibigan na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas Doc. Itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases ano. Maraming pong mga sakit, isa at pangunahin na diyan Doc. Ito pong heart problem ano. At kamakailan nga lamang ay pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media ano or sa mga artista si Joey Paras ano. Ang problema is heart problem mga kaibigan no. So pag-usapan natin itong tinatawag po na heart failure. Paano po ba Doc nabubuo itong ganitong karamdaman Doc?
2: So ang heart problem kasama na yung heart failure, isa yan sa yan ang top killer sa buong mundo. Mm-hmm. Actually sa Amerika, meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon ano.
1: Mm-hmm.
2: Roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon.
1: Mm-hmm.
2: At ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin.
1: Mm-hmm.
2: Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So hindi siya optimum, ano? So dahil sa maraming possible causes na o dahilan na kasi yung dugo natin syempre nagmo-move yan mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin,
1: mm-hmm.
2: pero medyo slow yung activity ng ating puso. So pag medyo mabagal yung puso natin, ah, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kokonting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin sa pumping station ng dugo. So yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagpa-blood pressure ka, yung systolic, yun yung nauunang numero. Alam mo, 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin yung diastolic yung pangalawang numero, mm-hmm. okay? Para alam po ninyo ano. Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem naman yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So, yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So, based sa kanilang nakikita, doon titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, pwede kayong magpa-check up talaga kasi ang doktor hindi naman basta-basta magsasabing, "Uy, may sakit ka sa puso." Mm-hmm. Dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Mm-hmm. Kasi nga, ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
1: Okay. Ano-ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
2: So, marami, ano. Isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo mm-hmm. na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, nagkakaroon ng problema. So, pwedeng mababarahan yun at o kaya naman, nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So, mahalaga na hindi siya dapat mababarahan.

0: kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwedeng mag-cause ng heart failure, yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle, dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at nutrients. Yan. Pwede ito mangyari, pwedeng bara, or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection, or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal. Nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts, at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin? Kapag ikaw ay may high blood pressure. Okay? Kasi pag masyado mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot. Okay? Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito eh nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin. Pwede rin problema sa kidneys. Okay? Pwede rin diabetes, or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, eh may problema na yung puso. May so tama. Ito ang nagkukos ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin, kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
1: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ano, ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, na kinakailangan mabigyan ka agad ng solusyon. Ano? E ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood, ano, and rich source of nutrients, mga kaibigan, throughout our body. Ano? Pansin niyo, yung mga nakokoma, diba? Yung kahit na tumitigil ng ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila, patuloy pa rin yung pag-pump ng blood. Na yun yung nagpapalatili na ano sila, buhay sila, mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan, dapat laging bantayan, ano? Lagi nyo pong imomonitor ang inyong pong heart area. Sa mga kababayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron nga kayong pang ano, monitor ng heart rate. Ano? Kasi tulad na nabanggit ni Doc kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ng mga problema. Minsan yung iba, Doc, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? O yung exercises na strenuous. So, maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effect sa atin pong heart area. Ano? So, ano po ba, Doc, yung mga simptomas na dapat bantayan ng atin pong mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
0: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi yung puso natin at saka yung baga natin, connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin.
1: Mm-hmm.
0: So, pag nahihirapan kayong huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough, na wala namang plema, pero parang lagi ka nauubo. So, pacheck po kayo pag ganun, ha. Pwede rin yung pamamanas. Ano? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, isa po yung sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod. Kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo, ay pagod. Isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, para ang bilis ng tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, nahihimatay na.
1: Mm-hmm.
0: So, kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na walang ganang kumain, at yung iba parang laging hindi makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot, at yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo,

0: may chest pain at ano ka, mabigat yung dibdib mo, ha, na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
1: Mm-hmm, ako ha. So mga kabayan, ko na kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan ha, sa mga nabanggit ni Doc ng mga simptomas, eh marapat na magpa-check up kaagad, Doc. Ano? Mm-hmm. Magpasuri po kaagad kayo. Sa
0: kasi
1: mga,
0: traitor po na sakit.
1: Oo, malapit na pinaka mga pagamutan sa inyong lugar. May mga kilala po kayo, ano, ng mga cardiologist. Or kung malapit kayo sa ating po mga Yestro Health Clinic, eh magpa-consult daw na po kaagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo, ano? Kasi yun nga, traitor talaga to, Doc, ano?
0: Uh-huh.
1: Akala mo, lusog-lusog mo, akala mo, lakas-lakas mo.
0: Oo.
1: Bigla ka nalang matutumpa.
0: Meron nga tayo nababalitan ako, meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old, namatay sa heart attack.
1: Bata
0: pa. Pero walang symptom yun. Ang kanyan lang parang kinukomplain, parang minsan, pag nag-exercise, masakit yung dibdib. Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga. Eh, ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad.
1: Ha?
0: Kasi
1: walang pinipiling edad
0: wala,
1: to Doc.
0: Wala. Dati, pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po. Hindi. Kaya dapat maging ano tayo, maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
1: Ayan, maging alerto. At huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas na ano, ng chest pain, especially yung angina Doc, ano? Dahil na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan, ano? Para maagapan ha yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano pa ba, Doc, yung mga tips na para sa mga kabayan natin, yung mga do's and don'ts pagka meron pong ganitong karamdaman?
0: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman naman yun, ano, yung mga taba-taba. Ay naku, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar and salt, eh, any extreme of that food, eh, nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh kung kulang kayo sa tubig, eh bababa po yung viscosity ng dugo ninyo o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluyan ng dugo, para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka-the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ng antioxidant yan. Mangosteen is one of the best, yung kanyang ORAC value, very high. Yung mga garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein, okay? Ampalaya is blood detox, paglinis ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Eh, yan ay matatagpuan natin doon sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa Premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daluyan ng dugo.
1: So yan, so mga kabayan po natin na gusto mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Eh kumain ng mga masustansya, mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? Oh, saging, mga kaibigan, napakayaman ng potassium niyan na nakakatulong para sa ano, sa atin pong puso, mga kaibigan, lalo na yung lakatandok. Napakaganda pala niyan para sa heart area.
0: Oo. Kaya nga yung mga atleta like si Manny Pacquiao, di ba? Yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, kakain siya ng saging. Kasi potassium yun. Tapos may mga magnesium yun.
1: Yun, ha?
0: Good for the heart.
1: So mga kababayan po natin, yun yung mga prutas na dami-damihan yung kain. Total. Eh, marami-rami naman yan dito sa atin pong bansa, mga kaibigan. No? Especially yung mga local na ano, mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa atin pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento, like yung Premium D3 po natin, mga kaibigan, Vitamin C, Santon Vitamin C, as well as yung atin pong Santon Plus Gold, para maiwasan po yung iba pang mga karamdaman na maaari pong magdulot or maging sanhi ng karamdaman po sa atin pong puso, mga kaibigan. And then ugaliin yung sakto at regular na pag-ehersisyo. Huwag din naman yung sobra-sobrang pag-exercise. Ano? Yung tama lang, mga kaibigan. At syempre, iwasan po yung mga nabanggit ni Doc Algie kanina. Ano? Especially yung sobrang dami ng pagkain ng mga maalat, matatamis at mataba. Minsan yung iba, Doc, ang iniiwasan lang is yung mga ano, mga fatty foods.
0: Uh-huh.
1: Pero ang lakas kumain ng mga starches. Eh, hindi nila alam na yung sobrang carbohydrate sa katawan natin, pagdating sa katawan, kinoconvert yan ng liver natin into fats, mga kaibigan. Ano? So, dapat nyo pong ma-monitor yung intake po ninyo, ano, ng mga carbs. Baka naman na diet kayo sa mga ano, sa mga fatty foods. Ngayon, lakas nyo naman kumain ng mga mataas sa mga carbs ng mga pagkain. Ha? So, kailangan balance dapat ang pagkain, mga kaibigan. At para maging malusog at mapanatili natin yung pagkakaroon ng healthy heart, mga kasama. Ha? At kung kayo po ay nakakaranas na ng problema sa inyong puso o nakakaranas na kayong mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar o bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Cellphone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, mabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong.
3: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, nabibili sa mga butika.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina.
3: Sa Cellphone Plus Gold,
5: di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay.
3: Cellphone Plus Gold.
6: Mabibili sa pinakamalapit butika sa inyong lugar.
7: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Zanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Zanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Welcome back, mga kaibigan, sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po may mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Meron po lang tanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa atin pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yes to Health Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin nyo po dyan sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo na baka meron na po sila na Vision X Plus. Ano? Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is atin pong Lazada and Shopee page. Search nyo lang po, Yes to Health 2011. Ayan. At pwede kayong maka-avail dyan. I think ang atin pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP, na atin pong Vision X Plus. Ha? Ito yung nakakatulong. Napakalaki ng benefits nito, Doc. Ano? Sa mga kababayan po atin, nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan ano yung healthy eyesight or gusto po makaiwas sa iba't ibang karamdaman na maari pong mga ano mag-arise sa atin pong mga mata, ay uminom po araw-araw ng Vision X Plus soft gel capsule dahil meron po yun siyang mga powerful antioxidant, Doc, ano, tulad ng nabanggit niyo, Doc. Yung mga supplementation is not merely to ano to cure the disease.
0: Yes,
1: kaya hindi natin ni ano kiniklaim yan na gamot, gamot yan. Oo, oh. Sa inyong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
0: Kasi ako, mas gusto ko yung ano nutrition kasi malawak. Kasi
1: yes.
0: Pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan.
1: Mm-hmm.
0: For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yun. Specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
1: Yes.
0: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic. Ito'y pangkalahatan, pangmalawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na santone. O ano ba ang purpose niyan? Pag pumasok sa katawan, ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin. Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na.
1: Mm-hmm.
0: Eh wag na nating hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
1: Tama,
0: at saka ang dyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung ano, chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kung baga nandun ka sa, ano, sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga, pinaka-importante mga kaibigan ay preventive. Sustansya. Pagkain ang pinakampangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sikreto ng maganda at malusog na buhay.
1: Mm-hmm.
0: Yung nutrisyon sa ating kinakain.
1: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, eh, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan. Ano? Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman. Minsan, ganoon talaga yung ano, concept ng ating pong mga kababayan. Ano? Na pagka medyo mayala na, eh tsaka pala magkukumahog. Pero pagka ano pa, kaya-kaya pa yung sakit. O, tinitiis-tiis pa. O, kaya sa mga kababayan po natin, baguhin natin yung atin pong thinking, yung atin pong concept about sa mga sakit, sa atin pong pangangatawan. Lalo na sa panahon din ngayon, hindi na basta-basta yung mga karamdaman. Ano? May mga ano eh, may mga kamag-anak na.
0: Oo.
1: Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
0: Sabi nga eh, habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
1: Yung sakit, no.
0: Kaya fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap ang pag nagkakasakit ang isa sa family natin, affected lahat. So pinaka the best way talaga ang ayusin nyo, i-check nyo, tama ba yung pagkain namin araw-araw? Eh baka naman itong dahilan kung bakit lagi nang ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O isang ton plus gold mo na yan. Samahan mo na ng premium D3. At don't forget vitamin C. Yan tinatawag na mother of all vitamins.
1: Mm-hmm.
0: Kasi without vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take vitamin C. Pinaka the best non-acidic para kaya-kaya ng katawan natin i-handle yung vitamin C.
1: Okay. Maraming salamat, Doc. Ha? Nako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
0: Ayan. Thank you very much. And always remember na pinaka-the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan niyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA, at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dok. Algie Bakla. Hanggang sa muli. Bye-bye.
1: Thank you so much, Dok. At maraming salamat sa lahat ng atin po mga avid listeners at sa mga kababayan po natin na laging tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng atin pong programa ng The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ng lingkod, Sir Michelle Hinos. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Nangayon pong dalangin ang Panginoon wa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
8: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health!
10: Rojas City Capiz! Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
11: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
12: Mga katropa,

0: Oras sa 106.5 XFM Rojas, alas 6:06 na sa aga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
2: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong aga banwa siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Mayong aga sa aton ng mga suki kag mga pinalangga ng mga tagpalamati na kapalayag na ang programang Express Balita.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Sa karon nga adlaw sang Domingo, pecha 28 na sa bulan sang Hunyo tuig 2026.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Sa aton nga mga headlines.
0: Headlines. Headlines. Express Balita. Express Balita.
1: Sa balita lokal, duha ka mga minor de edad ginparangat sa maayon na health unit matapos ginaligar na overdose sa droga nga marijuana or marijuana na recover.
0: Headlines. Headlines.
2: DepEd Capiz Division nagpatagayon na sa investigasyon may kang tanan sa ginaligar mga estudyante sa Maayon National High School na na-overdose sa paggamit sa marijuana.
0: Express Balita. Express Balita.
1: HVI arestado sa gidkasang drug bypass operation sa siyudad sang Rojas. Illegal ka droga kag armas na recover.
0: Express Balita. Express Balita. Headlines.
2: Top 2 most wanted person sa municipal level arestado sa Banuwa sang kwartero.
1: Fish vendor nga wanted sa kaso ng robbery arestado sa siyudad sang Rojas.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa mga headlines sa national, kaso nga sang hising ginrekomendar nga ipasaka batok sa Kaitab Baldwin kag pulo ka nga iban pa.
0: Headlines. Express Balita. Express Balita.
2: Duha ka estudyante sa isa ka eskwelahan sa Apari nakuhaan sang improvised nga pusila kag isa ka kitchen knife.
0: Headlines. Headlines. Express Balita. Express Balita.
1: Sa international news, Pope Leo nagpadala sang 100k euro bulig sa mga biktima sang linog sa Venezuela.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Sa entertainment news naman, Taylor Swift kag Travis Kelce kalaslon na sa New York City sa masunod nga semana.
1: Manny Pacquiao sa sports news, Pacquiao Mayweather 2 na postponed.
0: Headlines. Headlines.
2: Sa health news naman, stunting o pagkaputot sa mga bata padayon nga ginasabat sa gobyerno.
1: Sa business news, Pilipinas pabaskugon ang paggasto sa infrastruktura sa tungas ang mas manubong nga growth forecasts.
0: Headlines. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.

0: Lito na kita karon sa paghatag sa mga kaundan sa aton nga maging panglinyada nga mga balita kaupod sa inyo nga mga tagbalita ini si Katropang Michael Inuslay.
1: Kaka ko naman si Katropang Joy Balagudos.
0: Ginpadangat sa maayon health unit sa barangay poblasyon na ilaya maayon kapis ang duha ka mga minor de edad matapos ginaligar na overdose sa paggamit sang illegal nga droga o kon marijuana tak na las 12:20 sang odto sang Hunyo 23 tuig 2026. Ang wala naging pahingadlan nga mga minor de edad nga lunsay estudyante sa mga banwa. Sandig sa report sa Maayon Municipal Police Station ginapahayag nga nagpadulong si Police Corporal Ricardo Pajarillo matapos nga nakabaton sa report na gikan sa MHU bangod sa ginaligar mga estudyante nga ginpadangat sa ilang atalatapana. Sa pagresponde sang PNP personnel na recover sa posisyon sang duha ka mga estudyante ang ginasuspitsahan marijuana. Samtang nagpatigayon sang inventory yaraman ang presensya sa mga guardians sang minor de edad. Kaupo na makatapos ang Municipal Social Welfare and Development Office o kon MSWDO kag mga barangay officials sa nasambit nga lugar. Sa karunyaran na sa kustudiya sang Municipal Social Welfare and Development Office sang Maayon ang mga ini para sa nagkakaigo nga disposisyon kag natalana nga ipailalom sa drug test. Samtang ang mga marijuana naman nga na-recover ang yara naman sa kustudiya sang Provincial Forensic o Unit para sa laboratory examination.
1: Sa kaangot nga balita lokal, nagpatigayo na sa investigasyon ng Department of Education Capiz may kangtanan sa ginaligar mga estudyante sa Maayon National High School nga na-overdose sa paggamit sa marijuana. Sa pagpakigangos ng XFM Rojas kay Ms. Izarda Claudette Balyera, PIO sang DepEd Capiz gintuad sa niya nga sandig sa ilang investigasyon natabuang insidente sa guwa sang premises sang nasambit nga bulituan. Nagpilit pasunod rin nga magsulod ang estudyante sa iyang klase apisar nga nagalain ng pamatsyag sini. Bangod sini, gindala sunod rin ang mga estudyante sa Rural Health Unit kaging patawag man ang ilang mga ginikanan para sa dugang nga pagpangunsisa. Dugang pa nga gipailalom na ang grade 10 students sa drug test agud makumpirmar kung marijuana gidbalaihan ang ilagin gamit kung sa diin sa karon ginahulat na lang sang SDO Capiz ang resulta sang amunga test. Ginahibaluman sa investigasyon sang ehensya ang posibilidad nga hindi lang ang amunga mga estudyante ang naghupot sang illegal nga marijuana. Sa karon may mga intervention na nga ginahatag ang Maayon National High School sa mga estudyante kagin paidalom na ang mga ini sa modular mode of learning. Nagapadayo man ang pagbisita sa ila sa mga social workers sang Maayon or sang Maayon, agod ibaluon ang mga natabo.
2: Express Balita. Express Balita. Balitang Dukan. Balita sa Lugal.
0: Sa dugang nga balita lokal, arestado sang Station Drug Enforcement Team kon SDET Roja City PNP ang ginakabig bilang high value individual sa ginkasayang drug buyback operation sa Barangay T sa Roja City. Taknalas sa 5:53 sang hapon sang Hunyo 25 tuig 2026. Ginkilala ang arestado sa kay alias Herlex, 35 anyos, kag residente sang Barangay Lanot, Roja City. Natigayon nga madakpan si Herlex pinaagi sa operatiba nga nagpakilala nga pusher buyer kag isa ka sa Shay nga ginapatihan siya bu nga nagabalor sa 3,000 pesos bilang buy bust money. Dugang pa nga nakuha sa pag-inakop sang subject person ang isa ka unit sang .38 caliber revolver loaded sang duha ka mga bala kag anong pagid ka sa Shay sang ginasuspitsahan siya bu nga konsa din ginabulumanta nga mayara sang 55 gramos nga kabugaton kag mayara sang standard drug price nga nagalabot sa 374,000 pesos. Sa karon yara na sa kustudiya sang Roja City PNP si Herlex para sa nagakaigo nga disposisyon kag natalana nga pasakaan sang kaso sa pagbayular sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag RA 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunitions Regulations Act.
2: Express Balita. Express Balita. Balita sa lugar.
1: Sa tapadugang balita lokal, arestado ang ginakabing na top 2 most wanted person sa municipal level matapos nga ginserbihan sa warrant of arrest sa barangay Poblacion nila Lawood Cuartero, Capiz. Takna la 7:30 ang aga, Hunyo 25, 2026. Ginkilala ang akusado sa kay alias Cano, 46 anyos, kag-residente sa barangay Agdahon, Cuartero, Capiz. Ang warrant of arrest ang inersyo kaginpirmahan ni Honorable Joan Marie B. Vargas Bitita, Presiding Judge, Regional Trial Court, 6th Judicial Region, Branch 14, Roja City, Capiz, kag napetsahan, April 30, 2026. Samtang, ginarekomendar naman sa korte ang 180,000 kapesos ng piyansa para sa temporaryo sining kahilwayan. Sa karoon, yara nini sa kustodiya sa Cuartero Municipal Police Station para sa nagkaigo ng disposisyon.
2: Express Balita, Express Bukal, Balita sa Lokal.
0: Sa katapusan nga balita lokal, arestado man ang isa ka fish vendor matapos naging serbihan sa warrant of arrest sa kaso ng robbery sa barangay Punta Tabok, Roja City. Takna alas 4:55 sa tinalikdan nga Hunyo 22, 2026. Ginkilala ang akusado sa kay alias Emily, 38 anyos, kagresidente sang Sitio San Juan, Barangay Baybay, Roja City. Ang warrant of arrest ang ginisyo kagintirmahan ni Honorable Cicinio Navales Bilin Jr., Presiding Judge sang Regional Trial Court, 6th Judicial Region, Branch 15, Roja City, Capiz, ginapitsahan sang Hunyo 18, 2026.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Samtang rekomendara naman sang korte sa Capin 32,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo nga kahilwayan sang akusado. Sa karon nagapabili na ini sa kustodiya sang Roja City PNP para sa nagakaigo nga disposisyon.
2: Express Balita, Express Balita.
1: Mga katropa, mga balita lokal, ngayon nabatian ang builog ng graduloong sa Xanthan Vitamin C. Ang Xanthan Vitamin C, ang isa kanan acidic o kon alkaline-based vitamin C nga nagabulig, agad nga mapabaskog o kon mapabako ng imo immune system. Grabuligan man ang imong alawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.

0: Express, Palita. Express, Palita Nacional. Palita Nacional.
1: Sa Balita Nasyonal, ginrekomendar sa Department of Interior and Local Government o kung DILG ang pagpasaka sa kaso sa paglapas sa anti-hazing at batok sa Anay Ateneo Men's Basketball Head Coach na si Tav Baldwin kagpulo kay iban pa ng mga coaching staff. Ini ang ginpahayag ni DILG Secretary John Vic Remolla. Sining Biyernes, Hunyo 26, may kang tanan sa kamatayon sang student-athlete nga Sanday Rini Bater Bunya kag Divine Adili. Kadungan sang team building activity sa Dipakulaw Aurora. Nagagwa sunod riyes sa investigasyon sa nasambit nga aktibidad. Sang Hunyo 8, ang nag-crossover sa Hizing. Sandig sa mga ebidensya ng mga nalikom sa mga otoridad. Dugang naman ni DILG Assistant Secretary Brian May Tomas, tinutuyo sunod rin sang team building nga matumod kon kanday sinong makalakip sa final nga roster sang Ateneo para sa UAAP.
2: Sa atong katapusan nga balita nasyonal, duha ka mga estudyante sa isa ka eskwelahan sa Apari ang nadakpan nga may dala nga 38 caliber improvised gun kag kitchen knife at takna alas 11:28 sang aga sang Biyernes, Hunyo 26. Sa sa kapulisan na recover ang nasambit nga mga items matapos ginpatigayon ang pag-inspeksyon sang personnel sang 1st Mobile Force Platoon kag 2nd Police Mobile Force Company sa ilang mga bag sa presensya sang ilang principal. Sa initial nga report, nag-cutting classes sa mga nasambit ng mga estudyante. Personal grudge naman sunod rin ang rason kung nga nagdala sila sang among mga hinganiban kag-armas. Ginaimbestigara naman ang tatlo ka mga estudyante nga hindi pa mathag kung ano ang partisipasyon sa isa pa sa mga nadakpan.
0: Express
2: Mga katropa, mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sang Zantone Plus Gold. Ang Zantone Plus Gold ang mayaras ang high potency sang 100% natural herbal extract nagigan sa mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, spirulina nga makabulig agad nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistensya.
0: Express Balita. Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
1: Sa balita naman international, naghatag si Pope Leo XVI sang pauna nga emergency aid sa nagabalor nga 100 euro mas o minus sa 114 US dollar para sa mga nabiktima sang mabaskog nga magkasunod nga linog nga nag-igo sa Venezuela. Sunod sa Vatican, magagikan ang pundo sa Apostolic Almonry nga opisina nga nagadumala sang maayo nga buhat nga komunidad kag nagakinahanglan. Ginsiling sang Vatican nga among nga kantidad ang pauna nga bulig lamang agud makabulig gilayon nga relief kag rescue operation para sa mga nabiktima sang kalamidad. Manumduman nga gintayog ang Venezuela sang magkasunod nga magnitude nga 7.2 kag 7.5 nga linog sang Hunyo 25. Magluwas sa Vatican pilaman ka mga pungsod kag organisasyon ang nagpabutyag sang ila nga nakahanda nga bulig. Kalakip ang Cuba, Iran, Italy, Estados Unidos kag European Union.
0: Express Balita. Express
1: Balita. Mga katropa, ang balitang international ang bilog ginadulong sa inyo sang dekalidad ng produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang Vision X Plus Soft Gel Capsule ang may aras ang lutein, beta-carotene, vitamin E kag zeaxanthin. Masarangin makahatag sang nutrition sa inyo nga mga mata.
0: Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
2: Kaga sa atin naman balita sa patagsang entertainment, ginahuring-huring sa karon nga kalaslo na sanday Taylor Swift kaga Travis Kelce sa Hulyo 3 sa New York City matapos maguha ang mga permit sa pagsirado sang dalan sunod sa report sang The New York Times. May baluang nga ginpahayag nga may ginfile nga permit agud ipasara ang pila ka mga karsada sa palibot sang Madison Square Garden humalin Hulyo 2 tubtob Hulyo 4 para sa isa kadako nga event sa Hulyo 3. Congress. Nabalita man nga may pila ka mga miyembro sa Kansas City Chiefs nga nagpa-reserve sa mga kwarto sa hotel para sa mga nasambit nga petsa. Suro pa sa report nga isa ka event planning company ang naghinyos ang permit para sa isa ka pagtalilipon nga mahimo tambungan sang 500 tubtob 999 ka mga individual. Apang wala pa sang special nga kumpirmasyon nagikan kanday Taylor kag Travis mangin sa Madison Square Garden o kun sa event organizer angon sa nasambit nga kasal. Madumduma nga ginanunsyo sang duha ang ilang nga engagement sang tinaliknan nga Agosto 2025.
0: Express Balita.
2: Mga katropa, balita sa entertainment, ang builog ni Redulong sang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayaras ng Glotacogic, kag Virgin Coconut Oil, kung VCO nga nagabulig, agad niya mapunggan ang early signs sa skin aging o pagtigulang sa ngatong cellula sa panit. Ini man na nagabulig, agad niya mapakinis, kag mapaputi ng ngatong supat, gamit ang natural ng mga ingredyente ngayara sa Clear Skin Herbal Soap. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap.
0: Express Balita. Balita sa sports. Express Balita.
1: Sa balita naman sa patag sang hinampang na postpone ang ginabantayan ng sambuwa sa tunga ni Floyd Mayweather Jr. kag Manny Pacquiao nga natala na kontani sa Setyembre 25 tuwing 2026 sa Las Vegas. Ini matapos mag-file sang demanda ang promoter nga si CSI sa US District Court sa Southern District of New York. Agud punggan ang exhibition fight ni Mayweather batok kay Mike Zambides sa Gracie. Bangod wala makahimo sang desisyon ng korte antes ang fight week, nag-atras ang abogado ni Mayweather sa plano nga padayunan ng event kag dalayon nga pagkansilar sang sambuwa. Ang nasambit nga rematch ang ginalauman sang mga fans sang duha sang boksingero na magkasunod sang ila ulihi nga pagkitaay sa ring sang tuig 2015. Sa diin nagdaog si Mayweather pinaagi sa unanimous desisyon. Ginkumpirmar ni Manny Pacquiao nga ang hampang ang postpone indefinitely kag posible magabalhin sa Enero tuig 2027. Kon padayon ang exhibition fight ni Mike Tyson sa Setyembre.
0: Express Balita.
1: Mga katropang balitang sports ang buhilog ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mayaray ni sang maka kag Klabo Huasca Herbal Extract na popular sa South America. Nagapabaksik kag nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas ang libido level. Gamita ini 30 minutos antes maglabing-labing kay Mrs.
0: Express Balita. XFM Health News. Express Balita.
2: Sa ikayong lawas, ginpabaskog sang gobyerno ang mga programa batok sa stunting o pagkaputot sa mga kabataan nga Pilipino matapos nga nagsaka ang kaso sini sang 2025. Inangin pahayag sa Malacanang kasunod sa report sang DOST Food and Nutrition Research Institute nga nagapakita nga nagsaka sa 25.3% ang stunting nagikan sa 23.6% sang 2023. Sa Dakay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, prioridad ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagbato sa stunting gani ginmando na ang pagtukod sa mga child development kag daycare centers sa bugos nga pungsod. Dugang pasang palasyo, gintala naman ang 25.6 billion pesos para sa 2026-2027 school-based feeding program sa Department of Education o DepEd. Ginpalawig man ang feeding program halin sa 120 kadlaw pagkato sa 200 kadlaw agod mahatagan sa masustansya nga pagkaon ang 4.6 to 3 million ka mga estudyante. Kadungan sini, ginapadayon naman sa gobyerno ang walang gutong program kag supplemental feeding program sa Department of Social Welfare and Development kag DSWD nga nagatarget nga makabinipisyo sang 1.8 million ka mga kabataan sa child development centers kag supervised neighborhood play.
0: Express Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, balita sa ikaing lawas ang builog ng gradulong sang Zantun Gold Herbal Tea. Marami ginang pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea matapos magkaon. Agod nga matunaw ang tanan nga kinaon sa atun nga tiyan. Ang Zantun Gold Herbal Tea ang himo sa malanggay, turmeric and cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Gipatamis maninis ang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga mabalanse ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa atun nga lawas. Gani wala kabalaka na mga katropa nato nga nagasupreher sang diabetes. Mayari maninis ang xanthones nga isa ka antioxidant nagikan sa prutas nga mangustina. Gani ka kasama nga toxic kagiklas sa ngatong nga lawas. Pinagi sa pag-inom ang Zantun Gold Herbal Tea.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang sa business news naman, pabaskugon sang gobyerno sang Pilipinas ang pagpasanyog sang ila paggasto sa infrastruktura sa tunga sang mas manubo nga growth forecast sa ekonomiya para sa sini nga tuig. Ginpag-uhas ang Development Budget Coordination Committee ang growth forecast sa 3.5%-4.5% para sa 2026. Sa idalom sa pagnubo sang 5%-6% nga target sang gobyerno. Gintumod sang Malacañang ang rason sang paghinay sang ekonomiya, lakip ang external kag domestic pressures, particular sa crisis sa Middle East. Ang pag-uswag sang GDP ang nagnubo sa 2.8% sa nauna nga quarter sang 2026. Ang among paghinay kag pag-uswag halin sang natapos ang pandemya sang tuig or sang COVID-19.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Sa foreign exchange rate update, nagikan sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar, ang mabaylo nga 61 pesos and 29 centavos. Nagikan naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar, ang mabaylo nga 47 pesos and 35 centavos. Hong Kong dollar, mabaylo nga 7 pesos and 83 centavos. Euro, mabaylo nga 69 pesos and 82 centavos. Kag, ang Saudi Riyal, ang mabaylo nga 16 pesos and 34 centavos.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, ang business news kag foreign exchange rate update, ang builog ang gradulong sang Zantun Gold Coffee Mix. May kape ka na, energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sa kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant ka nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Zantun Gold Coffee Mix sa may aramas ang natural and calming herbal ingredients, kapareho sang mangustina, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd kung marguso kag premium coffee na puno sa health benefits, perfect blend agud ma-refresh ang energy, nagasuporta sa ikaing lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Zantun Gold Coffee Mix.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Inyo nabatian mga katropa ang Express Balita subong adlaw sang Domingo, petsa 28 na sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Ang ining mga balitang builog ginadulong sa inyo sa kalidad ng mga produkto sang Isto Health Incorporated, ang Zantun Plus Gold,
2: Zantun Vitamin C,
1: Zantun Plus Coffee Mix,
2: Visionex Plus Soft Gel Capsule,
1: Premium D3 Soft Gel Capsule,
2: Turbo Dietary Supplement for Men,
1: Zantun Plus Herbal Capsule,
2: Premium D3 Coffee Mix,
1: Zantun Gold Herbal Tea,
2: Zantun Gold Coffee Mix,
1: Sis the Pain,
2: Zantun Plus Herbal Oil,
1: kag Zantun Plus Herbal Soap,
2: kag Clear Skin Beauty Soap.
1: Sa katapusan, ini ang inyong mga tagbalita, ini si katropang Michael Inuslay.
2: Kag ako naman si katropang Joy Banagudos.
1: Kag ini ang
0: Express
1: Balita.
0: XFM.
2: XFM.
3: Yes to health! Yes to health! tropa. Ito na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
4: Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
6: The Secret of Health.
5: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Hirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
7: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
4: This is XFM 106.5, Roja City.
10: Mga katrupa, exciting!
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis, XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, excited!

0: mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kag sa Bugos nga Pilipinas, lasays 47.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Bullseye!

0: Bullseye!
1: Mayungaga, Pilipinas, Surat Zoroas, Probinsya, Sangkapis, Western Visayas. Nagapangalagad ng palatuntunan, Bullseye! Dari sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo! Nagapangalagad kita sa inyo, Korunyad Lao, sang Domingo. Petsa 28 kita sa bulan sang Hunyo, tuig 2026. Kaupo dyo karoon ang inyo sinailagad, ako ang inyo anchorman, katropang Zaldo Egyap Jr. Oy, good morning na! Oy, bangun na! Aga na ni! Ay, nabida sa may mga trabaho, padra sa subong adlaw, sa mga magadigosyo pa, sa mga magapanindahan, and syempre, sa mga magapadulong pakaroon sa ilasin ng mga place of worship, sa mga simbahan, o agud magtambong sa ilasin ng Sunday Fellowship, o hindi gani, sa aton sinimakuturan ng mga Katoliko, ang Santos nga Misa. Kumusta ka mo mga katropa? Kumusta so far ang inyo sininangin weekend? O kabay nga ang adlaw naton sa Sabado kahapon. O naosik gini naton sa pag-tumanman sa aton sininga mga obligasyon sa sulod sa aton mga panimalay. O sa pagpanglabadira. Sa pagpulupang limpyo. Sa pagpanipig sa mga linabhan. Ayoy! Ora, hindi ganiya, nakabanding nyo gid ang inyo sinitagsa ka mga pamilya. So, mga adlaw sa Domingo, mga katropa, o hindi gid magkalipata, nga magpangayo naman sang grasya sa aton sinimahal nga makako. Nga sa pagsugod sining bag-o naman nga simana, subong, ay iyagi kita ubayan. And of course, pabakuron man niya kita sa kung ano man yung mga pagtilaw ang mag-abot sa aton. Gagahatagan niya kita sa nga kaalam o nga magpangita gid sang solusyon sa kung ano man yung problema ang mag-abot sa aton. O kaga siyempre magpangayo man sa kapatawaran sa aton sini mga sala nga nahimo. O mga katropa, o kaya bilang tao, mahuyang gani kita. O we are prone to commit mistakes. O pero ang importante da sa paghimo naton sining mga sala, handa man kita nga maghinulsol sang matuod-tuod sini or diri mga katropa. Subong nga ning adlaw sa Domingo, ato na gina-welcome kag

0: Ayaw gid sang isa ka good morning.
1: Good morning.
0: Ang aton sini mga tropa nga nagamonitor na sa aton sini nga pagpangalagad. Nagatutok na pinagi sa 106.5 MHz nga lilisuan sang ila sini mga radyo sa FM band. And syempre sa mga nag-upod man live, pinagi sa aton sining official Facebook page ang 106.5 XFM Roa City Capiz. Sa aton man nga backup page ang XFM Rojas 106.5.
1: Bullseye!
0: Mga katropa, sarang nyo makita malantaw sa aton sininga YouTube channel, ha? O, pangita, ayaw lang darang 106.5 XFM Roa City Capiz. O, kung luyag, yung kita makita mismo ha, sa inyo sininga mga television, no? Sa inyo sininga mga smart TV.
2: Yahoo!
0: O, kumusta ang inyo sininga pagbugtaw, subong? Ayos man?
2: Ayoy!
0: Oh, for sure ang iban sini sa Japaneng ligid sigdaan mo. Oh, ang iban sini gani guro. Oh, sige pang biyahe sang ila mga barko.
2: Ayoy.
3: Oh no.
0: Oh, ora hindi man ang iban nagapulo pang himuta na.
2: Ayaw!
0: Oh, init na dira tubig go. Oh. O init na kamuda tubig para makapangapi na kamo. O kaga maluwas sa pagpangapi, checkera yun ang inyo sining mga refrigerator dira anong pwede pada initon. Ano pada nga pwede man nga lutuon. O basi may pwede da nga prituhon. O may pwede da nga lagaon. O, kaga kung luyag yung makapanindahan sang priska subong adlaw, mga katropa, amat-amat na pamerkado eh.
2: Ayaw!
0: O, ano dang gina, ano ni? O, ano pa dang gina hulat nyo?
2: Ayaw!
0: Pasko?
2: Ayaw!
0: O, siling nante maringo. Oh, sir, makupit ah. Banggabantay sa Tiangge. Nagsimba sa kong gina first mass. Ano, oras ng first mass ganyan? Lasingko. Oh, so, karon ko na mapamerkado sa mag-ulod to siguro ah. Oh, sige te ah. Oh, mahigo. Palanda ma yung kapi mo ah.
2: Ayoy!
0: Oh, tapos, bugnot kailan da sa biskuit sa Tiangge mo.
2: Ayoy!
0: Oh, di ba? Kami man magpamahaw subong, no? Especially sa mga nagabiyahe, dabalas ang tricycle. Oh, namin ni magpamahaw dapat kung magbiyahe ka mo antes ka mo magbiyahe, I mean. Oh, nakapangapi na ka mo. Oh, maluwas sa pagpangapi, nakapamahaw gidi. Oh, kung may bahaw da kalukaluha bla. Oh, di bla? Nami tani kon may uga pagiding adala si Ryan sina de la Cruz.
2: Ayaw!
0: Oh. Oh, migo Ryan.
2: Ayoy!
0: Nami pagid ko may uga kang adala.
2: Ayaw!
0: Oh. Hindi da tabaga.
2: Ayoy!
0: O rin di gani, gumaa.
2: Ayaw!
0: Oh, nami ginanong ay pares din sa kalukalo tapos isausaw mo sa langgaw nga may kutiton.
2: Ayoy!
0: Yahoo! Oh, bastante ginapamahawon mo. Oh, ambot ko nabatean ko ni Miguraya.
2: Ayaw!
0: Oh, sa nagligan to sa Bernice kita ay kami ba ano naturas panyaga ni Miguraya. Amo ning ano man ato no, saludo man kita sa mga amigo tanga tricycle driver kay gapanyaga sila tig alas 2 na, alas 2 imidya.
2: Oh,
0: di ba? Mga katropa, kay ginaprioridad ginila nga madulong na ilang mga pasahero ho. O, antay sila magpalanyaga. O, agda ko to ni Miguraen, manyaga kami. O, dito sa Gingkwaang Kubugas. Sa Luyo, kay may karinderya to. O, bako sige lang, Meg, sa sunod lang galing. Abusaran, takagaling sa sunod.
2: Ayaw!
0: O, pero I change my mind na, Miguraen, hindi na nakapag-updan panyaga. O, bailuhin na lang uga. O, di ba? Nami man sinubong magano mo mga tilapia lang uga o. Ang kagingid sa o. Di ba?
2: Yahoo!
0: O, nami man na isausaw mo man sa langgaw. Pare sa kalukalo. Oh, hindi gani noodles ah.
1: Ayoy!
0: Total pizza di paligro na. Pizza di paligro na ni mo. Mga amo ni nga mga inadlaw, umalin sa pizza 20 city, 20 utso, 20 noibi. Oh, kay 30 pang sanag.
1: Ayaw!
0: Oh, di ba? Kaya stam lang ta pizza 30 subong Hunyo mo. Oh, di ba? Oh, 30 lang kaysa Merkulis Hulyo 1 na. Oh. Oh, gani ah. Katon mga katropa, tiis-tiis lang anay.
1: Ayoy!
0: Oh, ga ano na mo, ga doorbell na si Kapil ko.
1: Ayaw!
0: Oh, ga panitsit na si MRWD.
1: Ayoy!
0: Ga panawag na Migo Ryan si PLDte.
1: Ayaw!
3: Oh, no!
0: Oh, dari man sila manukot na.
1: Ayoy!
0: Oh, lain na gid man kung ga pangabuhi ka, perfect mo na, bimorize mo na ang schedule sang billing mo.
1: Ayaw!
0: Oh, tapos pitcha pidi peligro pa baw ah. Oh, laban-laban ng mga nag-opisina. Oh, kapin pa ko nagakulo-commute sila. Ang mabili na lang ni sila at tubtubwas, mga isa ka gatos mo.
1: Ayaw!
0: Oh, inang tsakto lang bala may pangpliti sa tricycle kag may ibang bakal sudan, gabalo na lang kanon.
1: Ayoy!
3: Oh, no!
0: Oh, pero kung bugana gani may guraya na. Oh. Why gabalon kanon? Kabakal na lang luto sa guha.
1: Ayaw!
0: Oh, tama man akong obserbasyon.
1: Ayoy!
0: So, hindi kayo nag-iisa. Kung ako gano'n yung kisa, kung bugana man, kain tayo sa labas, ah.
1: Ayaw!
0: Oh, kisa mo lang na.
1: Ayoy!
0: Pag abot sa balayran, kakatulting ko yung...
1: Ayaw!
0: Alright, sige. O, sa aton mga kuturan da, nga nagatutok sila karong tagsa ka mga panimalay. Good morning!
2: Good morning!
0: O, and siyempre, sa aton man sining nga mga katropa karon no, nga masako na sa pag-atad. O, sa gila sining nga mga baligya na sa merkado, sa mga vendors kinato na, sa 16 ka mga merkado publiko, diri sa aton sining nga probinsya. O, kaga siyempre, diri sa ano ho, sa aton sining merkado publiko sa Roa City. O, dira sa Chodoro Arsenas Trade Center, sa mga vendors ta sa Utanan Section, sa Panakutan, sa Maybugasan, sa Prutasan. O, sa aton sining Meat and Poultry Section, Dry Goods Section, Fish Section. O, subong man dira sa Maybagsakan Center.
1: Yahoo!
0: O, sa mga stall owners naton dira. Oh, sa mga butika da. Oh, kag of course sa mga bulantiro manda karon sang relief.
1: Ayaw!
0: Okay, ang kolodje da kay Bingbong. Okay, Uwin kay Auntie Bingbing kag sa grupo da, no? Good morning.
2: Good morning.
0: Oh, kabaya mga katropa, sa inyo sini pagpamaligaon da sa subong adlaw, makabawi kag makaginansya gid kamo. Mugin na ginapangabay naton pirmi para sa aton sini mga vendors da kay siyempre nagapangapital man na sila. Kang iban gani nagautang pa para may kapital lang. So tani ah sa inyo pagpamaligyaon da subong adlaw makabawi gid kamo kag makaginansya ah. Sa mga nagapanindahan na da subong aga ho. Good morning man.
2: Good morning.
0: Pili ay no da mayo kun anong nami da nga isudaan naman subong Domingo ho. Pero laban-laban gid, no? Sa tagsa ka mga panimalaya, migurayan kun Domingo, di gina maluya, madula I mean, no? Nga ano ni ho, ang sudaan linaga nga karne. Or hindi gani putsiro. Putsiro bala nga baboy. Or pwede man inang kibiil.
1: Ayoy!
0: Hindi gani pata.
1: Ayoy!
0: Tapos ang iban sina may mga nagaluto beef steak. may naga prito sang bangros da nga ano ni nga nga pinakas.
1: Ayoy!
0: Oh, tibla mo ginang ano subong?
1: Yahoo!
0: Oh, ang mga handaan sa panimalay subong may nagabulalo pa gani mo. Okay, siyempre, hambal nila kada ano na ta, kada Domingo lang ta or Sabado mag karne or baboy. Ang Lunes as Tabernes ta uta na kagisda.
1: Ayoy!
0: Mugi na iya, antirada. O, ako experience yan ko na sa balay mo. Lunes as Tabernes, dumapasan ka kaisda sa muna.
1: Ayaw!
0: Pero ang balko, gasagis lang ko, paisan iya.
1: Ayoy!
0: Okay na, misa paisan, mga katropa. O, or sa pinamalhan. O, sundaan mo na pila kadlaw ko, hindi pagin mo, boss, prituha, pagin black, kay ganami, pagin sa...
1: Ayaw!
0: So, gani ah. O, palisan na tayo ng laswa. O, realinotek ng kalabasa. O, mga ginatan ng nangka. O, mga mo ginang... ano da yun mo? O, ang sundaan kon weekdays. O, kon weekend ginaya para isahan lang bala. O, mga katropa. Amo lang ginaya. Nilaga ah. O, ang iya da yun sinauta nun. Mga pitsay. Kalabasa. O, ano pa? Ang mga ginalakot ng kisa gani may mga sigarilyas pa nang ginalakot, no? Oh, kay para lain naman nga
1: utang.
0: Ogan sa akong mga katura nga nagapanindahan ah. Kamo na da bahala sa inyo sa ning palanyagahon ah. Kay ako di bahala sa mga balita ug impormasyon sa subungaga. Oh, good morning mananay sa aton sini makuturan nga nagbululaw da sang pamaili kay gabi oh.
1: Ayoy!
0: Oh. E man na pista nga daan sa pila ka mga kabaranggayan ta diri sa Kapiso. Oh, sa Insinyagan pista kahapon. Sa may ano niho? Sa may New Guia maayon pista man. Oh. Sa diin pang pista kapon, ban basta daan mo pista kapon.
1: Ayoy! Yahoo!
0: O, gani, pista man siguro kapon sa ano ay, sa barangay GSI. No, kay, ano na damo, ng pagkabalo ko, Sacred Heart. O, so gani, pista na da. O, mga katropa, kay Iligad, o kalabay ko to, may mga banderitas. O,
1: yahoo!
0: O, so gani, api pista lang da. O, kung may mga sobra pa dang linuto, da, inita na. O, iban sini, mapabaybay pa mo. O, kay may sobra silang luto, ah, pabaybay ta. Ang litson da. O, ano ta? Litsong paksiw. O, so mo na lang diskartis ang iban mo. O, kaga marigos ni subong sa mga baybayon tao, diri sa... Siyudad. Oh, good morning man sa aton sini nga mga mangumada nga nagapulupahuway subong adlaw sang Domingo.
2: Good morning.
0: Oh, kaga di same as well sa aton sini nga mga mangisda. Oh, kay Migo ko da diyan no sa Ulotayan, no sa kay Buhay Dagat Vlogs.
1: Yahoo!
0: Oh, good morning lang da.
2: Good morning.
0: Oh, kaga subong man. Oh, kay Papang Philip Andrada da nang nag-akomodar gid sa aton sang maayo.
1: Yahoo!
0: May pabalon, pang toothbrush.
1: Ayaw! Ayoy!
0: So, sa mga classmate ko man, ha, kay JR, kay Ryan, good morning, good senior.
2: Good morning!
0: Alright, sige. Sa mga overseas Filipino worker man ato, na din makamukar nga parte sa kalibutan, may adayan lang nga pagpamati sa inyo tanan-tanan, ha? O kagkabay sa gihapon, yara ka mo sa maayo, nga kahimtangan.
2: Sa
0: kutob naman ng malabutan sa aton sinipagpalayag sa subong at Domingo mga katropa, welcome diri sa aton sininga palatuntunan.
2: Bullseye!
0: Kaga siyempre ha, pinapangabay tagid ang inyo man sinikaroon nga suporta o pinagi sa pag power share sa aton sininga live sa subong aga. O share the live, share the live, share the live na mga katropa. Oh, agod nga sa pagdulong naton sini mga balita kag impormasyon aton gini ni mapaambit sa tanan-tanan nga kapisnon. Oh, good morning Sir Saldi, mga pita sir. Shoutout lang sa kilometer tulawaan. Doa ko ka bata nga si Mikmik ag tamtama. Kag si Lula nila. Nga kana, nga nagapanglaba. O, samtang nagapamati subong sa aton. Good morning, Ida!
2: Good morning!
0: Alright, check ta na isa din madugay mga katropa ang connection ta sa Pag-asa. O, tingo ang tabing Pag-asa lokal ta. Kino permite yan, nasyonal.
3: Ayaw!
0: Oh, Pag-asa, bigyan nyo naman kami ng Pag-asa.
3: Ayoy!
0: Oh, daw ka iwat kong takon sa Pag-asa natin ngayon dito sa Rua City. How, anong nangyayari sa inyo dyan?
3: Ayoy!
0: Oh, di ba? Oh, ilang linggo na kaming na nasyonal.
3: Ayoy!
0: Oh, gusto sana namin kayo naman, ang inyong boses naman ang marinig namin dito. Upang makapathag kayo ng klaro rin.
3: Ayaw!
0: O, kasi palagi kami naghihintay, no? Mga katropa. O, hindi namin alam kung mababanggit doon ang kapis sa nasyonal. O, kaya kayong sinasaligan namin dito.
3: Ayaw!
0: Oh, pero bakit hindi kayo makontak man? Anong nangyayari sa inyo dyan?
3: Oh, no!
0: Oh, matulog na lang kayo palagi.
3: Ayaw!
0: So, standby ha, mga katropa, kay Labuton. Ta na ding aton sininga Pag-asabi, oh. Oh, dari sa Rua City, oh. Kay parang, maintindihan tagid kung anong latest sa lakad sang panahon ta. Oh, ay kung waay, kundi sa nasyonal na naman tayo sa salig, eh.
3: Ayoy!
0: Oh, kasi hindi ko alam anong nangyayari sa Pag-asa. Oh, Philippine Atmospheric Geophysical ano gani da yon? Seismological.
3: Ayoy!
0: Oh, P-box na may seismological. Eh.
3: Ayoy!
0: Oh, mga katropa. So, standby lang ah. Oh, puli malabota sila deo kung waay kundi let's go back to Pag-asa National.
3: Ayoy!
0: By the way, ha, mga katropa, sang nagligad to na Bernis, nagpatigayon kita sa aton sininga weekly draw. Congratulations gid sa aton sining mapalad nga winner, no? Sang aton sining weekly draw, mga katropa, no? Kung sa diin, ha, maswerte nga nabunutan tong winner naton nga taga Banwa Iasang Panitan, no? I think Banwa to sang Panitan eh. Ang winner naton mga katropa. Oh, sige be. Itira dang nasyonal ah, no? Katropan Jason.
4: Ng pag-iral ng southwest monsoon or habagat at magdadala pa rin ito ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Mapapansin po ninyo, may mga kaulapan dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at maabot po dito sa may area hanggang Palawan. So today, asahan pa rin natin na medyo cloudy skies or maulap yung kalangitan sa area ng Ilocos Region, kasama pa rin din yung Bataan, Zambales, maging sa ilang bahagi ng Palawan at Occidental Mindoro. So posible pa rin po yung may mga kalat-kalat na mga pag-ulan pagkilat pagkulog sa araw na ito. Samantala, meron din tayong minomonitor, isa pong low pressure area na nasa 890 kilometers silangan ng northeastern sa Mindanao. Base po sa pinakahuling datos natin, bagamat hindi natin inaalis yung posibilidad na pwede po itong maging bagyo sa mga sunod na araw, pero po at least in the next 24 hours, medyo maliit pa yung posibilidad na ito ay maging bagyo. Ang inaasahan po natin, patuloy itong kikilos pa kanluran, kaya po sa araw na ito, inaasahan din natin na medyo magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat ang mga pag-ulan, pag-ilat, pag-ulog sa may bahagi naman ng Eastern Visayas, kabilang din ang Caraga at Davao Region. So mag-ingat po yung mga kababayan natin dito sa may kanlur, silangang bahagi naman ng Visayas at Mindanao sa mga potensyal na mga flash floods and landslides dulot nga po ng mga kaulapan at mga pag-ulan na dala ng low pressure area. Samantala, sa iba pang bahagi ng ating bansa ay inasan po natin. Dito po, mapapansin nyo, sa may area ng Luzon, itong Northern Luzon, particular na sa may eastern section po ng Northern Luzon, mga localized rain showers and thunderstorms ang maranasan. Maging dito sa nalalabing bahagi ng Kabisayaan at kanlurang bahagi nga ng Mindanao. Sa araw na ito, dito po sa Luzon, may potential po, may mga posibilidad ng maulap na kalangitan, na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat pagkulog sa may bahagi nga ng Ilocos Region, kabilang din yung Bataan, Zambales, at itong area ng Occidental Mindoro. Sa nalabing bahagi naman ng Luzon, inaasahan natin ang bagyang maulap, hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. So, posible pa rin po yung mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Lawag, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 26 to 38 degrees Celsius. Sa bahagi ng Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. For Metro Manila, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 27 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan din natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog sa may bahagi ng Palawan, dulot ng hanging habagat or southwest monsoon. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 25 to 32 degrees Celsius. For Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. At dahil naman dito po sa low pressure area, magiging maulap yung kalangitan sa may bahagi ng Eastern Visayas, habang nalalabing bahagi ng Kabisayaan ay may mga localized rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura natin for Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. For Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius, habang sa Cebu, nasa 26 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, particular na po dito sa may area ng Caraga't Davao Region, medyo maulap din yung kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan dulot nga ng low pressure area, habang ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay makararanas ng mga localized rain showers and thunderstorms. Dito sa Zamboanga, ang agwat ang temperatura, 25 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Davao, 24 to 31 degrees Celsius. Sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue or wala pong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Bagamat posible po ang magiging kalagayan ng karagatan po natin ay banayad hanggang sa katamtaman. Mag-ingat na lamang po kapag may mga localized thunderstorms na kung minsan nagpapalakas ng alon ang karagatan. Mag-ingat po lalong-lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka. Tingnan naman natin yung ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Ito po yung 4-day weather outlook natin. Bukas hanggang Martes, muli nga po, no, inaasahan natin na kikilos pa kanluran itong low pressure area. So whether maging bagyo or hindi ito, magiging maulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, kabilang na rin yung Southern Luzon, including po yung Metro Manila in the next 2 days. So Monday, Tuesday, asahan natin na medyo maulan itong area nga ng Visayas, Mindanao at Southern Luzon. Kabilang dyan yung Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Palitin po na araw ng Miyerkules hanggang Huwebes, posible po na mag-emerge or mapupunta na po dito sa may West Philippine Sea or sa kanlurang bahagi po ng Luzon itong low pressure area. Doon po, posible din siya maging bagyo. At yung trough nito at kabilang na rin yung habagat or southwest monsoon, magdadala naman ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan dito sa may western section ng Luzon at Visayas. So asahan pa rin po yung mga potential ng flash floods and landslides. So medyo possible, medyo maulan po itong paparating na linggo natin, lalong-lalo na nga dito sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao, dulot po nitong low pressure area. So mag-ingat po, mag-ingat po tayo mga kababayan. Samantala, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:30 na umaga at lulubog, ganap na 6:29 ng gabi. At lalo po, may minomonitor tayo na low pressure area. Sundan niyo po ang Pag-asa sa iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at YouTube. At meron po tayong dalawang websites, pagasa.dc.gov.ph at sa panahon.gov.ph. Makikita niyo po real-time itong ating iba't ibang mga weather warnings po, kabilang po yung mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning, at kasama rin po yung flood advisories sa buong bansa, nakamapa real-time. Bumisita lamang po kayo sa dalawang websites ng Pag-asa. At live naman nagbibigay update mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Sunday sa inyong lahat.
0: Bullseye! Bullseye! Maraming salamat kay Sir Obet Badrina.
1: Ayoy!
0: So amo tong latest karon ng late weather update naton mga katropa. Alas 3 subong aga, may low pressure area nga ginabulubanta yara karon sa kalayuon nga 890 km east of northeastern Mindanao. O kag southwest monsoon karon ang nagaapekto sa western section man sang Luzon. Diri sa aton sa probinsya sang Capiz mga katropa. O lauman ang medyo magalumon, tubtob magalumon nga kalangitan. May lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob, dalaman iniya sang localized thunderstorm. O lakip na ding western Visayas ha. Ang ano kayo ang eastern Visayas karon niya amo ning nag-experience siya mga katropa sang low pressure area. Okay, ari ni abi sa 890 km lang sang east of northeastern Mindanao ang LPA karon or low pressure area karon mga katropa. So kita di alauman ang posible mga pag-ulan-ulan naman sa subong adlaw nga usually gakatabo either sa hapon or sa gabi mga katropa. So possible flash floods or landslides during severe thunderstorms ang aton sinimabatsyagan kapon to or sa Biyernes to, kung matandaan nyo perting galom to, di ba? Nagulan-ulan siya sa udto and then ano sining tawago pagka I think alas 3 to nagulaw. Away pagani ko ro mga 2:30 nagulaw na siya. No? Mga katropa kag munay gabi naman nagulan-ulan. Oh, pero ano man iya, no, sang ano sining tawag ko? Sang aga init-init kito katama, di ba? Amo gining mangin tiempo na to, no? Especially nagasulod ang bulan sang Hulyo mga katropa. Alright, ang latest weather update na to nanay Buylog ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. So, kape na mga katropa.

Oy, kapina. Baka gasing nyo sini nga pagpangapipilian nyo gini ang kape nga manamit na healthy pa. Makabulig pa sa aton sini nga pagpagwapo kag pagpagwapa. Oh, dari na kita mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sang kapeng may kombinasyon sang glutathione kag collagen. Mga antioxidant kinagabulig para sa aton nga skin elasticity, skin health kag overall health. Mayari man ini sang natural incoming herbal ingredients kangay sang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd kun marguso. Ang premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend. Agon nga ma-refresh ang aton nga energy na gasuporta sa aton ikaayong lawas kag nagahatag sang natural glow sa aton sini nga mga panit. Makabulig man ini agon mapakigbatuan aton ang fatigue kag ginapabaskog ang aton focus. Inasuportahan ang aton metabolism kag digestion. Ag siyempre gina-cleanse kag gina-detoxify man ang aton sini nga lawas naturally. Tuhod mo bay laging nanay. O gani din pa kamo mga katropa. Dari na kita sa kape nga kompleto sa benepisyo. Makapulig pa sa pagpagwapa kag pagpagwapo. Santon Gold Coffee Mix na. Available mga katropa sa mga suki nyo dira nga butika sa inyo sining lugar. And of course aton sining mga leading drug stores. Kangay sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore, and mabakal man online pinaagi sa inyo nga mga Shopee kag TikTok siya. Okay, sa Santon Gold Coffee Mix mga katropa, may kape ka na. May are energized and may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Yahoo! Kaga siyempre sa mga nagapangapina or nagausar na sang Santon Gold Coffee Mix, hindi nyo gid pag-iaboy ang empty sachet sini. Okay, sarang nyo na yung magamit mga katropa ha, sa pagpasakop sa aton sining ongoing promo. Pero mukha nang ang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Magbibigay lusog at itsura mo ay babata. O, lima lang ka empty sachets ang Santon Gold Coffee Mix. Isa na yung naka-entry para sa aton sini nga promo mga katropa. Canton Gold.

sa inyo sini nga pagpasakop sa aton sini promo. Panuwas sa Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Sana nyo man magamit bilang proof of purchase ang isa ka empty blister pad sa Santon Plus Gold. O kapsula mga katropa ang Santon Plus Gold Capsule. O subong man ang premium D3 soft gel capsule, isa mang ka-empty blister pad sini. Ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. O kung na, let's say for example, Santon Gold Coffee Mix ang imo sini gamiton. Santon Gold Coffee Mix ang sagot dyan. Isunod lang ina mga katropa ang 5 ka empty sachet sini sa isa ka sobre legal size white envelope. And then sa likod sa sobre isulat nyo ang title sa aton promo Santon and XFM libo-libong pa premium.

And then isulat ang inyong siningangalan, address. Ang ngalan sa proof of purchase nyo, Santon Gold Coffee Mix. Isulat man ang inyong contact number o kag pirmahan.

bata. Oh, iulog yun na dahil sa mga sobre, ha, mga katropa, sa mga drop box. Inangin nyo sining mga sobre sa mga designated drop boxes naton. Oh, kung dari ka mamaulog sa station o sa aton istasyon, pwede nyo ni maulog, mga katropa, dari aton address. Oh, situated kita na Subong, dari sa Sitio San Miguel. Oh, Barangay Tisa, Roa City. Oh, ang ano niyo? Ang landmark din namon atubang kami sa Chico Street, Pasaka, di sa Babaw bla. Hanggang gold coffee mix ang sagot dyan. May collagen at glutathione, meron ding extract ng herbal. Oh, makita yun na di, ha, ang amon sining antena. Ay mamagal, pati tuhod at kasukasuan ay tunay natin. Oh, mga katropa. And then available man ang aton sining mga drop box dira sa may RB Butika sa Banwasang Panitan, or particular dira sa public market sang Panitan. O subong man dira sa Pontevedra Public Market sa Jeans Drug Store. O kag sa Banwa naman sang Panay dira sa Super K Drug Store. Sa poblasyon Ilaya. Oh, malapit na sa Baligyaan sang burger. Ah. Oh, so pwede na maulog inyong mga entries, ha. Oh, kag damuan yung inyulog sang inyo sining mga entries, mga katropa. Okay, the more entries you send, the more chances of winning. Oh, kada semana sa aton sining weekly draw may ara sang isa ka mangin mapalaron nga tagdaog sang 3,000 pesos nga cash. Oh, ang ato naman sining sa mga major prizes naton sa grand draw naton balantayan ni, ha, mga katropa. Okay, sa major prizes ta sa dyan, eh. Okay, ang third prize winner naton magadaog sang 20,000 pesos nga cash. Second prize winner 30,000 pesos nga cash. Kaya ang first prize 50,000 pesos nga cash. O, kag maluwasin na, mga katropa, may pulo kita ka mga consolation prize winners. Kaya magadaog naman sang 5,000 pesos nga cash.

0: Oras na 7:27 na oras aton sining pagpangalagad sa iloan ta mga natipon nga police reports sa aton sini patrol o mga katropa. May kang tanan man sa aton sini padayon nga pagmonitor sa kalinong kagatawhay sa aton sini bugos nga probinsya. Unahon ta report ni katropang Elmer Estimar ay isa pa sunod diri ka mamumugono dira sa Banwasang Mayon na bunan.
1: Oh no.
0: Anong rason na bunaan man ni man? O daw pirmi, nagid lang niya may mga binunaan na ihaw.
1: Oh no!
0: Be, check tan detalye sining balita. Upod sa kay katropang Elmer Estimar.
2: Live report!
3: Yara na sa karoon sa establing kondisyon ang isa ka mamugon matapos ka nagangkon sa nga pilas siya siningalawas sa ang iniangid buno sa bakin sa ang sityo Kibang, Barangay Kinatuyan, Maayon, Kapis. Takna alas dos sang hapon sa tinlikdan nga Bernes nga Adlaw. Ginkilala ining biktima sa kay alias Arnel, 43 anyos, kagresidente sa nasambit nga lugar. Samtang ginatudlo diri nga suspek ang ginkilala sa kay alias Radin, 46 anyos, kagresidente sa Poblasyon Ilaya, Maayon, Kapis. Sandig diri sa investigasyon sa Maayon Municipal Police Station, ginapayag nga samtang nagahigda ining biktima sa guwa siya sininga puloyan, nag-abot ining suspect kag mayara sa nagluntad nga mainit nga pagbinaisay kag wala ini nagintindihan ay rason nga inali na lang ginbuno sining suspect ang biktima sa makaduha ka bisis gamit ang kutsilyo sininga dala kag igo sa likod nga porsyon kag tiil sining biktima. So posible katrapang saldis ang ginbuno ini sa likod kaya man nag-uligda ni naghingwasa no nga tuyo mangutani nga magpanagang o galing siya sining pag sikad-sikad to nigo pagitan niya sining itila bangod siya natabo madasig nga ginpadangat sa Bailan District Hospital ining biktima sa niya masining nga mga himata malapit sa lugar sa di nagluntad din ang insidente para madapatan man sa nga nagakaigo kapag bulong samtang ang suspect naman na madasig nga nakapalagyo matapos na kumiter ining nasambit man niya krimen. So susubong aga kwangid wala pa man aton ni nakuha gid ang nangin motibo sa sining pagpangbuno katropasal di iman na Domingo abi alam mo si Migo tatukuan naga company naga simba pa. So sa karon padayon pa ning ginakandak investigasyon no sa mga katapos ang kapulisan dras may Banwa sa Mayon kag nagtakop na sini ang ila sini naging conduct man nga hot pursuit operation sa sini nga identify nga suspect. So sunod diri sa impormasyon tani posible nga pagapasakaan isang kaso kag mahulog ni sa regular filing nga ining nasambit man nga insidente. So balita ni kay sa may Banwa sang Mayon ang bilogid nga ginadulong sa inyo sa nga guest di kalidad nga produkto sa Guest Hall Incorporated. Ang Visionix Plus of Gel Capsule may rasang lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin nga nagahatag agud sa nutrisyon sa aton sini nga mga mata. Gani mga katropa para sa healthy nga vision, mag Visionix Plus of Gel Capsule. Mabakal ni sa pinakamalapit kag sukin ninyo nga mga butika sa inyong lugar, pwede man mag to cart sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si katropa ang Elmer Estimar, ang katropa mo.
0: Harap na mo salamat yung katropang Elmer Estimar. Oh, so siguro kung may pagito sa nanagang to, nadalman gintong igo yakan.
1: Oh no!
0: Oh, ano man, anong ginawayan man nga? Oh, inubog naman ni Guro ay.
1: Oh no!
0: Pag may nga butang permi, dalon gint sa pirsahanay.
1: Oh no!
0: Oh, munang problema kung nagapatayog tayo ihi kagalunsay na hubog.
1: Ay! Oh no!
0: Oh, pero ay takabalo ba si may madalong pagid nga rason naman binuno sang suspect ang biktima. Oh mga katropa, no, makon mo to may mga TL na sa ginsagang para lang makaluwas ni sa asod-asod yung pagpamuno sang suspect. Okay kung waay guro. O katropan Jason, dalom gito mga pila siya. O mga pila guro kadusak ng konto sa ay labi na sa tiyan niya.
1: Oh no!
0: Be, sa sunod bla istoryahin nyo lang. Hindi mo pagpadal or pagpadag isang isog-isog.
1: Ayoy!
0: O kamukha mo, nagilanda pa eh. O So, arapan nga isog inyo ah, no? Tapos kung na ano gani niyo kung ma-aristo ko ma-priso dumumoy malaki. So, maluoy kamo sa tagsa niyo ko pamilya bla. So, hay kung ano abi ni napatay mo to. Agpailan kasang kaso. O, bisan pa mahulog sa regular filing, kag gumawa-waran mo sa ulihi, kag dakpon ka. O, hindi mo basta-basta kasi na makagwa.
1: Oh, no!
0: O, ay, ginaga-pulupanumdum nga.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Muna ba lang silinganon, antes naton, gadya himuon ang mga bagay-bagay. O, panumdum yan ay isang mayo. Nga, basta-basta lang mag-desisyon, bla, no? Out of your emotion. Iloga bala si Migo Ryan. Gapamuno niya pero ang ginabuno is niya gaantos. gaantos sa gaantos sa kanamit kuno me. Gani ah, sa aton mga tropa, be kalma lang. Hindi magpadala sa bugso ng damdamin. Hindi magpadala sa ilim nun dyan. Alright, dugang pa natin yung balita. Dari sa aton sining pagpangalagad, mga katropa. Silo kita sa alin sa mayon, silo ta sa Dumalago ah. Okay, isa man ka mekaniko nga anay drug surrender gin aristo. Matapos yung makuhaan sang armas luthang kag droga sa himo nga pulas. Ko na police assistance sang Dumalag Municipal Police Station. Dini parte sa Dumalag or dini particular sa Dumalag mga katropa na nasitahan ni kag narekubiran sang armas kag droga. Check tan detalye sining balita upod kay katropang Michael Inuslay.
2: Live report. Live report.
4: Na tigayon nga madakpan sang aton sining nga makatapo sang Dumalag Municipal Police Station ang isa ka mekaniko kag anay drug surrender sang kwartero Municipal Police Station man, no? Pero diri ni siya nadakpan sa bahin sa may bahin sang Barangay Santo Niño, Dumalag Capiz, taknalas uso sang gabi sang Hunyo 26 tuig 2026, no? Bangod rason man sa gin or nagpatigayon sang police assistance o kung ining ginatawag nga pulas, no? Sang aton sini nga makatapo sang Dumalag Municipal Police Station. Ginkilala ining arestado sa kay alias Dioden, 30 anyos, may live-in partner, kaga residente sa Barangay Nagba, Kwartero, Capiz. Sa ligri sa impormasyon nga aton sini nga nabaton, nga nakabaton sa pagpanawag ang aton sini nga Dumalag Municipal Police Station, no, nagikan sa isa ka concerned citizen nga may ara sang tawo nga nagalakat dira sa muya nga barangay kaga armado sa nga armas sa luhang bangod kay ginaaligar may ari ini siya nga kontra dira sa muya nga barangay kiti ini siya alias Juden may live-in partner siya dira, no, sa may bahin sang Barangay Santo Niño Dumalag Capiz galing kiti wala dira kay abroad, no, ato sa abroad ang iya sininga asawa. So nagkadto siya da, no, agunto nga pipangitaon tong iya sininga kontra galing kiti gin report ini siya sang aton sini na pila ka mga concern si Cassandra sa may bahin sang Barangay Santo Niño Dumalag. Rason nga ti kadungan man katrupang salbi nga nag-roving bala ang aton sining mga katapos ang kapulisan sa mga border area, no, sa nga Dumalag, particular dira sa may bahin sa nga Barangay Santo Angel, may border dira, no, palusok bala sa may bahin sa Barangay Tinaytayan sa sining gina-implementar bala katrupang salbi nga ESF, no, katrupang salbi. So nag-roving ini sila agudtong at chikeron bala ining mga border area dira nga may nagapatigayon sa nga barangay checkpoint, no. So sang halin na sila dito sa may bahin sang barangay Santo Angel, padulong sila dira sa may bahin sang barangay Santa Cruz, eh may ila pagid dira nga pagatan-awon, no, pagarubingon pagid nila ining isa pagid dira nga ginakandak nga border checkpoint dito kay nakabaton ini sila sang pagpanawag madaso rason nga madasig sila nga nakaresponde dito iya sa may bahin sa barangay Santo Niño. Dumalag kapis no kunang taon nato ang katupan sa aldi diri ini natabo ang pagkadakop sini sa iya dira sa may crossing bala pasulod to sa may ano gani ni man ining sugar central bala katupan
0: sa aldi oh sa so, dira mismo a crossing pasulod to sa Santo Niño eh dira lang gid sa may Witing Sida. May dako nga kahoy.
4: Ginguba abi ng mga ang Witing Sida katropasal de ginguba na da sa mga kanman no mga sunoy.
0: Oh pero do may payag-payag na da sa kilid dai.
4: O may ara gani pero gin pinangguba abla nila do gin gin tripingan dabla ina dira ang ano na da no suno man to sa kagawad do saya katropasal de nga gin tripingan na sa mga sunoy ang payag amo nang gin pangguba la. Kaso naging pa rin, bait liwat sa barangay, gin pa ubrahan to liwat sa still tax, gin pa still trust to sa barangay para nati hindi magubak na daan, no? Kaya kung kahoy, basta ginakuha na nga ginagatong nabla, no? Sila sila okay. Balay,
0: katulad pa sila. Isang una gani, may ano pa na da, may border-border, hindi ka na basta-basta makasulod sa Santo Niño.
4: Amo gani, pero subong wala na, no? Katropang salde, kaya bangon gani, subong, magsulod kaya sa dumalag may border checkpoint na no labi na gid ko mga dagko ng mga van imo sini nga dala so dito sa pagkabato nila sang sining panawag kaliyon sila nga nagresponde dito sa lugar ako to nga verifikahon no ang ining impormasyon kay dito nabda nila ining ta ining persona nga buton tani nga magasakay siya sining nga motor o galing kay pisang nga inisya gin apprehend sa aton sining mga otoridad kag SOP gina nga rekisahon inisya no kag dito nakasukbit siya sini nga kilid ang isa ka unit sang .38 caliber revolver nga armas lupang kag may ara sang tatlo ka mga live ammunitions no kag wala initial sing naging pakita nga nagkaigo nga dokumento sang initial ni pamangkot sang aton sini nga mga otoridad kung may ara siya sang permit to carry or to possess no sini nga armas baling wala sing naging pakita so naging basahan initial sang ya sini man iyang Miranda Rights so kag dito sang inisya ang gin before inisya nga gin rekisa sang aton sini nga mga otoridad gin search ginhulat danay ang presensya no sang barangay kagawad sa barangay Santo Niño nga ato pa ni dito naghalin maya sa may bahin sang checkpoint no border kay nagabantay man ini dito so rason nga nagadalikyat ini kadto ko sa kagawad abot to nga tichikeron kagalan taon man kag para sa kadungan sa pag-search ara man ang iya sini nga presensya no dito kag na recover ining tatlo ka sa safe nga illegal na droga sa sulod mismo sang isa ka kaha sang sigarilyo nga may ara sang kabugaton nga 2 ka gramos kag may ara sang market value nga nagalabot sa 13,600 pesos no ay katrupa nga Zaldi no dugang pa nga sa sini ginapahayag ta ginapahayag nga sa kinalikdan nga gabi nag-responde man ang aton sini nga mga otoridad sa iyang lugar bangod man no sa iya sini nga presensya sa sini nga aresta na aresto to sa aton sini nga mga otoridad bangod kay nagapinamahog sida no sa may bahin sa barangay Santo Niño dumalag ugaling kiti wala siya mabdan sa aton sini nga mga otoridad rason nga sang ikaduha nga gabi sa mentabo nga may kapareho sini ate dito kag nadakpan gid ni siya no sa aton sini nga mga katapo sa kapulisan no ining si alias Juden anay drug surrendery sang tuig 2016 dira sa may bahin man iya sang kwartero municipal police station kay taga barangay Nagba kwartero ini kapis ini siya no ay katrupa niya
0: so laban-laban siguro sabog pa ni siya sa nagpinangangkat sa to nga ginapagwa itong kontraya or base pamilya man sang iya living partner ah. Oh, tapos gitagring ulo niya inangkat ito ganing gintawagan sa police eh. Oh, so timing man yang police halin sa Santa Cruz kaya nagalibot sa mga border control checkpoint against sa ASF. Oh, ay gintawagan man sila sang ila sa ining police station tay kaga oh respondeyo danay. Oh, din ka mo malapit man ka mo serya, respondeyo na lang da. Oh. Siguro may duha tatlo ka tawo sa kayang patrol sa police. Mo to nga pagresponde. Oh, gin apprehend ni ang nasambit nga persona ining suspect kag ginrekisa siya katrupang Michael kag nakuhaan pag ito siya sang Shabuni. So pagrekisa siguro nang pangayo na assistance pag id ang dumalag PNP ta kumbaga oh ari na na pre na namo ni oh before kita mag-conduct sang search sila dalan nyo dang mga ano naton lamisa or whatsoever Okay, hindi man na sige, Dr. Bang Michael nga ining ano bala? Ando tarp ni ni labla. Oh, dala na na. So laban-laban na nag-apas atong iba naton nga mga ano ni nga mga official sang kapulisan da sa Dumalag, especially ila sining nga investigador Dr. Bang Michael.
4: Amo man sina no, katrupang Zaldis, no? Kaya during inventory, nagkaturo kabot, kiti layo-layo pa nga to. Sinigin na, yun naman man tamatama laman katrupang Zaldis, nga tinagkuha, blakita sa niya, order ka nga langgaw, no? Da sa may bahay sa Barangay Manhoy, nakabaton, magkita sa pagpanawag, rason nga nakapadulong man kita dito sa lugar, katrupang Zaldis. So sa karoon, nakakuan man siya, no? Nakapunong, yun siya karoon sa karsel, no? Siya nga, aton sining nga Dumalag Municipal Police Station kada karon magapangatubang ini sa kaso sa R18591 kon pagubot sang armasuthang nga wala sina daga igo nga dokumento kaga RA9165 o kon pagposes no sang illegal nga droga no katropa nga Zalbi hubog-hubog ini sa kayo no kay bangod gani sang una pa lang sunod diri nga pag apprehend sa iya nagakuan siya nagahiwasa sa nagamaoy siya katropa Zalbi. Galing pag-abot sa media, pag-abot sa barangay kagawad, wala na siya nag-kwa, nag-iwasa, ukoy-ukoy na siya bla. Katropang sa day, wala na siya nag-ginok-ginok, wala na siya nag-hala.
0: Mga noras gina eh, katropang Michael?
4: Mga alas 8, so, mga bahinda, alas 8, so 25, kung siya nakpan mo, sunok man rin, katropang sa day. Sa sining pagkadakop sa iya, no, galing ito nakaabot ato, mga alas 8, so, kwa na, alas 8, so, 50, labang na. Katropang Zalbi, no? Kaya layo-layo pa mong ginalinaan ta mo sa nakakabtuta to sa lugar, katropang Zalbi. So far, no? Hala, ito ka, isang iya, sining, isang iya, sining mother-in-law, bila, katropang Zalbi, kasi nag-CQR man to siguro sa lugar, ano na, mirisi, no? Gaba muna, no? Mubla na, no? Ay, katropang Zalbi, sino man siya, sining mother-in-law. So far, muna nung balita, nagikan.
0: Oh, hilaw nga ugangan niya.
4: Hilaw niya nga ugangan. Kaya sunok man din kapasalamat man sila to sa atong sininga mga katapos ng otoridad nga tindo na bilaan man sila sa nga tunok sila sininga tipusoon sa sininga ginakulbaan man no. Abangon gani isa sininga armado nga personal nga nagapinanghangkat sa away sa may bahin sa Banwasan Dumalaga. Balita na gikan sa Banwasan Dumalaga ang gulong nga ginadulong sa inyo. Sa antikalidad ng produkto sa Isco Health Incorporated, ang Santon Plus Herbal Oil, ang Balanios ng Antibiotic Properties, may sa mga allergies, mga pangatulkatol sa tonsiling alawas, bukod sa kombinasyon man sa madamo ng yerba. Mabakalini sa pinakamalapit ng mga butika sa inyong mga lugar, at pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyong mga Shopee, tag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Salamat katropang Michael Inuslay sa ginulong man sini nga balita. So maoy-maoy sa hindi tinawagan pulis.
5: Ayoy!
0: Siguro may nasaway ni siya sa ano sa pamilya sang 11 partner. Mo nang ginkadtuan sa to or ginkadtuan niya to I mean. Okay taga nagbani saya mo. Mga katropa. And then sang ano sinitawag ko? Sang gin gin saway sa tatani sang iya sining ano ni sa mga pamilya sang iya sining living partner galing nga man nagursa guro ni tinawgan police mga katropa.

0: No? Mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, halin sa Dumalaga, sa ilo naman tadi sa... ano niyo? Sa... Panay? Okay man, oh, may pito man ka mga tripulante ho, nga naaresto. Tapos naman makdakpan sakto nga nagapatigayon sa illegal nga pagpangisda. O, sa separado nga mga operasyon sa aton sini nga bantay dagat. Sige, sa detalye sa balita, balikan ko si Katropang Elmer Estimar.
1: Live report! Live report!
2: Nagapabilin sa Panay Municipal Police Station ining pito tanan sa mga tripulante. Matapos nga nadakpan sakto nga nagapatigayon sa illegal nga pagpangisda o control nga wala sa nagakaigo nga dokumento o permit sa siparadong operasyon sa kalalawran nga sakop sa Banua sang Panay kahapon nga adlaw. Ginkilala ining mga nagladakpan sa Dayalias Jirel 32 anyos alias Edwin 42 anyos lunsay ni mga boat captain kaupod ng mga crossing nga Sanday alias Victor 29 anyos alias Bubet 48 anyos alias Rodin 46 anyos alias Soberino 27 anyos kag subuman alias Arnel 31 anyos lunsay mga residente sa barangay Kasanayan Pilar Capiz. Nakuha sa paginakop sining mga tripulante ang duha ka unit sa nga motorbangka nga nagabalor sa 200,000 pesos. Duha naman ka unit sa diesel engine nga nagabalor naman sa nga 30,000 pesos. Complete set sa lambat kag mga kagamitan sa pagpangisda nga nagabalor sa 300,000 pesos. Kag mas or minus 40 kilo ng mga nagkasarik ng mga isda nga nagabalor naman sa 8,000 pesos. Hindi man ang resulta ng padayon na pagbantay sa mga bantay dagat at graiyan sa may banwa sa Panay, agod na manikawan o kung mabuhin-buhinan ang mga nagapatigayon sa illegal na pagpangisda nila binigid na wala sa dokumento o kung permit na sa ila sininga na sakupan man. Sa karon, yaran ini sa kustodiya sa miyembro LGU Panay ang ining mga nakumpiskar ng mga kagamitan para sa nagkakaigo ng disposisyon. Samtang ining mga nagkaladakpa naman ang natalana ng pagkapasakaan sa kaso sa pagbayular sa Municipal Ordinance No. 3-02 o kung ining Municipal Fishery Code Series of 2003 o kung ining illegal fishing draya sa may banwa sa Panay. Balita rin ikan sa may banwa sa Panay para sa 16.5X FM News, Elmer Estimar ang katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Aray, madamang salamat kay katropang Elmer Estimar. So, same violation ang mga katropa, wala sang nagakaigo nga permit.
3: Oh no!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, duga pa natin yung police reporto. Anom naman kay mga inugbulang manok, kinawat.
3: Oh no!
0: O, dira sa may banwas ang ibisan. O, sa detalye sa balita, katropang Michael.
1: Live report! Live report!
4: Nagpabutsiag man, no? Katropang Saldi, sa pag-dismaya, ang tag-iya sa isang farm dito sa may bahin sa barangay Kudyan, Ibisan Capiz, no? Matapos nga ang ila sining nga inugbulang nga manok ang gintaban, no? Sang wala pa makilalaan nga kawatan apisar nga klaro pa sa sikat sang adlaw ang itsura sining nga na-capture sa CCTV, no? Katropang Saldi, natabo ining insidente kahapon sang aga sang nibaluan sang sining tag-iya na daw wala na sang may nagatoktari o nga iya sining mga hinuptan ng manok. Rason nga nagpadulong ini siya sa iya sining sa area ko sa diin na nahamtang ang iya sining mga manok apang pag-abot niya sa lugar, wala na ang iya sining anom kabilog ng mga manok dito kag ginchikiyar gid nila, no, ginbantayan gid nila katropang Saldi ang ining CCTV, no, ginbantayan gid nila halin na sang ini sila ang nagatulog hasta natiya pagbugtaw nila sa aga. So takna alas 2, no, sang aga sa nakabatsyag gini sila sang may nagapilinag.

0: ng mga ido apang iti wala lang Manila ni sa bungog iti natural lang sunod dari man nga may nagatilinan full nga ido dari sa ila sini nga area tungod man siguro posible no may mga kung ano man nga sahi sa mga sapat nga nandiyan kadto or nagalabay dira sa ila sini nga farm ang iya kasi di nahamtang ang ila sini nga mga ido dito kagasa nga pag-abot alas dos sa imidya no sa nga mag-aaga dito kag nadiparahan nila nga daw may lain nga nagahurba no or nagatuhaw sa ila sini nga CCTV sa na-capture sa ila sini nga CCTV footage no kag dito ay katrupang saldi sa ila sini gin chikyar kag gin zoom in nila to ang ining CCTV nila dito no kag gin screenshot ang isura sang sini nga persona kag automatically gin post nila ini sa ila man sini iya nga Facebook no ay katrupang saldi suno diri sa post no sa sinintang iya sang manukan nga gigilala lang sa kay alias sa Dudoy Ariel sinoman ang nakakilala sa ila anom naman ka mga manok no ang ginali nila puro good fighting cock no BM lang sa mga nakakilala kay tagaan niya sang pakonsuelo kon ini ang makilala no hindi man maklaruhan ang ining duha ka mga upod sini nila kay ti isa lang ni siyang nagdunag malandra dito sa kwani sa sining CCTV camera no kag ari pa hog huba-huba pasang bayo sunod diri ang isa kag ang itsura nga na ang isa diri nga nakapturan sang CCTV may ara sang kataason no kag medyo maitom no ang iya sining itsura kag puno pa siya gani isang lablo katrupang salbi ang ining mga suspek na nagapangawat no sang manok sa isa dira ka farm sa bahin sang barangay Kudyan ibisa na kapis no natigayon man ni sila sunod diri nga nakapati nakapadulong dira sa may bahin sang ibisan municipal police station agudtong iparecord ang ining natabo nga pagpangawat sang manok sa amo iya no nga barangay no kay baluan naton dira sa may bahin sang barangay Kudyan may pila dira sa mga farm sa amo iya nga barangay no kag siguro posible na diskitahan sa sining mga kawatan sa subong iya nga mga tinion na makita naton gani sa comment sa isa sa mga comment sa ila sini nga post ka tropa sa aldi nga may nakakilala na no kung sino ang mga sining nasambitan nga kawatan galing kay hindi pag nila pag i-divulge ni kay para nga ti maalarma ining mga kawatan kag madakpan ini sila sang aton sini nga mga katapo sang otoridad. Nagpatingayon man sang inspeksyon ng aton sini nga ibisan PNP sa lugar sa posible nga alagyan no sa sini mga suspek na nagpangawat sa muya nga poultry farm. Balita na gikan diri sa Banwas ang ibisan para sa 106.5 XFM News. Ini si katropang Michael Inuslay ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, salamat gid kay katropang Michael Inuslay. No, mga inugbulang tutani sa Bongoro nga Domingo na purnada pa.
2: Oh no! Ayaw!
1: Okay, kula na pamangkot eh kay katropang Michael kung sa Migo kuning nga retired police ang mga manok ni.
2: Oh no!
1: Okay, doon nakita ko ni ginpost ni sa Migo kung nga retired police eh. Well, good morning, Landa!
2: Ayaw!
1: Dumdung ko gani, anay sa tapas to si ang manukan sa Migo kung nga police. Oh, pero but basi pamilya yan da. Andara sa may ibisan.
3: Bullseye!
1: Tatlo ka mga suspect na yung ginalantaw. Di, galing ana si Platan ng gito sa CCTV. Amo ning isa ni.
2: Ayoy!
1: So nga, nang tulok pa sa kamera.
2: Ayoy!
1: O, nami pong ko yung tunto na no.
2: Oh no!
1: Si Juan nagkondisyon, si Pedro nagbulang. O, mayo kung ibulang to eh, may gurayan.
2: Ayoy!
1: Oh. Si Pablo nagkapital. Si Juan ang nagkondisyon. Oh, si Pedro ang nakaginansya.
2: Ayaw! Oh no.
1: Oh, amo na yung natabo.
3: Bullseye.
1: Oh. Mabalaan mo na no, bantayan mo tuod ning bulangan ni basi kay nabaligya ni sa mga nagabulang. Oh, makita gini
2: mo. Ayoy!
1: Oh, So din mala na, siyempre din mala na migura yan, ibaligya sa mga nagabulang man eh, di ba? Alangan ka tayo lang to nilang anong kadirasa to. Nga, ganit-ganit na iya.
2: Ayaw!
1: Oh, no! Alright, dugang pagkabalita o. O, sa katapusan naton nga balita lokal, mga katropa. Anay OFW ah, nga wanted sa kasong oral defamation ginserbihan sang warrant of arrest sa may Pontevedra. Sa detalye sa balita, katropang Elmer.
3: Live report. Live report.
0: Nagpabilin sa Pontevedra Municipal Police Station ining isa ka anay OFW nga babae matapos nga nadakpan o kon pinagi sa ginservice nga warrant of arrest sa barangay Ilaya Pontevedra Capiz pasado alas 11:29 or alas 11 sa nya udaga sa kinalikdan nga Bernes nga adlaw gikilala ining arestado sa si Calgat Mon Secretary si Sais Anyos kag residente sa barangay Tabok Pontevedra Capiz girekomendar sa korte nya 18,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo sining nga kaluwayan sa kaso nga oral defamation. Sa diin ang warrant of arrest nga ginpapanaog batok sining akusado ginisyo kag impirmahan ni Honorable Roman Almalbis ang presiding judge sa Municipal Circuit Trial Court 6th Judicial Region Panay Pontevedra Capiz sa itinalikdan niya sa buong manya tuig. Sa karon nag-okonyara sa kustudyan sa Pontevedra Municipal Police Station ining akusado para sa nagkaigo nga disposisyon. Balita lagikan sa Banwasang Pontevedra para sa 106.5 XFM News. Katropang Elmer Stimar ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, salamat kay katropang Elmer Stimar sa gindulong sining report. Bullseye! Iyon na ba tayo mga katropang, una palang ugnat sa ngaton sining mga balita sa subong adlaw. Bullseye! Bullseye! Kagang mga balita, ngayon na ba tayo ang buylog na ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C.

0: C.
1: Ang Sarton Vitamin C isa kanan acidic alkaline based vitamin C. Nga nakabulig kung mapabaskog kung mapabako ng aton immune system. Nabuligan man ang aton siningalawas kung mapakigbatuan ang mga viruses kung mga bakterya. Iniman ang anti-aging, anti-inflammatory, nagabulig produce ang collagen kag L-carnitine.
0: Vitamins.
1: Mga neurotransmitters nga kinahanglan para sa maayong pag-function sang aton siningalawas.
0: Vitamin C. Vitamin.
1: Remember mga katropa, ang vitamin C isa ina siya ka water soluble nga bitamina.
0: Vitamin C.
1: Buot silingon wala ini siya nagatipon o ko nagapabilin sa aton siningalawas.
0: Vitamin C.
1: In order nga ma-maintain aton ini.
0: Laging
1: kinahanglan tagid magkaon sang prutas o kuno tanon nga manggaranon sa vitamin C.
0: Hindi sa bata. Kaya magandang kumain.
1: However sa kasakuon aton permi sa aton sininga mga trabaho.
0: Kasin,
1: oh, halos wain na kita tsempo sa pagpamaklanon.
0: Kahit sino, pwede sa atin to.
1: Sini mga prutas o kunotanon yung manggaranon sa vitamin C.
0: Ton, vitamin C, vitamin C.
1: Gani bilang alternatibo mga katropa.
0: Santon, vitamin C.
1: Dari na kita sa Santon Vitamin C.
0: Vitamin C.
1: Tumarlan doa ka kapsula sini.
0: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton Vitamin C.
1: Okay, sigurado na nga mapabilin mo nang mabakod ang imo immune system. Available niya sa mga leading drugstores nato nationwide sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy. Kung mabakal man online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok
0: shop.
1: Ani mga katropa, make a healthier choice, pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Santon Vitamin C.
0: Magsanton Vitamin C.
2: Pulsaan!
1: Alright, sa aton sinipagpangalagad, ginatamyaw tanay sang isa ka good morning si Tita Susan Dolor dira sa may Singapore.
2: Good morning!
1: Oh, kagasubong man kay Toto Ernesto Alvarez dira sa may Legazpi Ilawod, Barangay 5. Oh, dira sa Burgos ah. Oh, sa may Atubang man tinapay da.
3: Yahoo!
1: Oh, good morning.
2: Good morning!
1: Oh. Sa kay Migo Ryan Sina de la Cruz dira sa Kulasi kag kay Ma'am Queenie da, good morning.
2: Good morning.
1: Sa kay